minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man mabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo,

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
0: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
0: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: music feels just so good when you're tuned in to your favorite station. This is Gospel Hour on X FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
2: The Music of Salvation.
4: You are the Word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tananaton nga mga kabinan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta kamo sa sinigid nga kagabion, mga kauturan? Oh, I hope nga yara kamo sa maayogid nga sitwasyon. Malipayon nga tagipusoon kag pangunauna sa sinigid nga gabi. Antes kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sa sining gabi, magabati tadanay sa isa ka presa ingambanon nga igahatag ni Sister Drisa Mia Soliano.

Salamat sa ambahanon nga aton nabatian makaturan. I see you, Lord. No, so amo na makabinan ang luyag sa Ginoo nga aton pangitaon siya. No, makabinan samtang nga makita pa siya, makabinan kay ti subong, no? Pwede pa gid kita makapalapit sa Ginoo, makaalagad sa Ginoo, makauturan sa sinigid nga mga panag-on. Di ba't siya ganun nga aton siya makita, makabihan ka din na aton siya makita. Pero ang gusto sa Ginoo nga aton pangitaon ang iya nga pagkamatarong mga kauturan. Salamat, Sister Drisa Mia, sa matahom nga ambanon nga imo ginhalad sa Ginoo. Magapangamuhit na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Nagapasalamat kami sa imo sa sinigid ng gabi nga imo kami giluwas sa amon tagstag sa ka mga buluhaton sa sining adlaw ni mong inugpahuway. Salamat sa imo protection. Salamat sa imo kaayo nga imo ginhatag sa amon. Bisan pa sa malain nga panahon, ikaw wala siya po nagauntat sa pagtipig sa imo mga katawhan. Bisan pang iban nga mga lugar, nagaantos kang iban madamo sa mga kabuhi nga nadula tungod sa sini nga mga kalalatan o kung mga timalos nga imo gintugot sa sini nga kalibutan. Gani sa gyapon kami nagapasalamat sa imo nga ikaw nagapadayon sa paghigugma sa amon. Sa sini nga gabi, kami naman magatuon sa imo mga pulong. Ikaw maghatag sa amon sing kaalam nga langit nun. Balaan nga Espiritu sa paghangop sa imo mga pulong. Patawara kami sa amon mga sala sa buhat pulong nga gunahuna. Ikaw man magabless sa imo makanakan karon nga pamati sila mga radio, subong man nga live through Facebook. Ikaw magaguide sa akong mabibig sa pagpamulong nga uyon sa imo kabubuton. Sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon mga kaabyanan. Kumusta ang tanan naton nga mga kaabyanan diri sa Iloilo? No, makauturan diri sa syudad mismo, no, sa Iloilo City. Kaya subong man, no, sa bilog nga Panay Island, no, mahinggabi sa inyo. Kumusta dira sa inyo? Wala na dabagyo. No, mga kauturan, ato nakita subong ang panahon medyo maayo nagawa, pero yara gyapon nagapalibot ang galong mga kauturan sa sininga kagabhion. Kag masubo, no, sa iba naton nga mga kaabyanan diri mismo sa Pilipinas, no, makita naton baw grabe ang baha sa ila. No, kag may mga news nga nagalaanod nga mga balay, mga salakyan, subong man, no, mga tao makauturan amo nang makasulubo mga kauturan, no. Kag wala naton inagin inspektar nga matabo sa kabuhi sa tao mga kauturan. No, sino man abi na namian sina, no, mga kaabyanan, pero ti ini makauturan nga mga ginpakita sa Ginoo subong sa aton. Isa ini ka mga tilimadon o kun mga sign nga sa diin kita mag-aman sa aton gin nga kabuhi. No, mag-andam. No, but nyo ka mag-andam, but si ganon, dili andam sa ginatawag nga material nga mga butang. Kundi amo ang espiritual nga mga butang. Okay? Kumusta ang tanan naton nga makauturan nga mga Sabbath keeper? No, sa sining adlaw nga inugpahuway, siguro ang iba naton makauturan wala nakasimba tungod kay kagina daw kalain sa timpo, no, makauturan, pero naintindihan nina sa Ginoo, no, kung malain manggit kag wala kita sakyan ti natural, no, mga kaabyanan, di sa aton balay. So padayon kita nga nagapangamuyo, nagabasa sang mga pulong sang Dios, no, kag pagkabalaano ng adlaw ngayon og pahuway. Okay, so sa iban nga hiluway kag okay lang gid makasimba, praise the Lord, no, mga kauturan. Okay, so sa sininga gabi, yari kita sa pagpanamyaw danay sa aton mga kauturan, no, nga nagapamati sa ila mga radio kag sininga gabi live nyo gyapon makita nang inyo kubos nga alagad diri mismo sa XFM
Iloilo City, makutuan 100.7 mga kaabyanan. Okay? Kaya kamo magkalipad sa pag-like and share, follow no sa aton yung page diri no sa XFM Iloilo. No, search nyo lang dira makaturan. Pwede na dahil kamo dira makalantaw, no? Makapamati sa inyo nga mga CP mga kauturan. Kag i-follow nyo aron updated kamo no sa tanan nga mga balita, especially subong no mga kaabyanan. Okay, no, sa sininga gabi aton pagkatamyao ng aton makauturan dira sa Panuran, no? Barangay Panuran Lambunaw, sila ni Sister Banjel Bilyena. No, may gabi Sister Banjel, kumusta? Wow, no, hidlaw na gid ako sa imo, wala na kita na dugay na kita nga wala man nga kita nay, no, pila na ka daw bulan na, no, way kita na kita nay. So kumusta ikaw dira, no? I hope nga yara ka sa maayo nga panglawas, maayo nga tagipusoon, ti simple ko tagipusoon masulubon ti isubo man ang kwan eh, no, ang aton yang guya, ang aton yang panglawas. Pero kung malipayon ang aton tagipusoon, ati tanan ina malipayon mga kaabyanan. Sige, kumusta Sir Banji, kuput sa imong panimalay dira, no, may gabi kag mailang pagpamati nyo dira. Sige lang, no, kaluyan makalagaw na gid ako dira sa inyo. No, di lang ako magsaad ko sa, no, basta kay makalagaw ako dira sa imo. Sige, kagsubong man dira sa Brother Panoy, Bilyadolid family, no, may gabi dira sa inyo, Sister Jingjing, kag sa imo dira duha ka mga kabataan. Katuta dira sa kabatuan, no, atong ginatamyaw gyapon dira Sister Pinky sa Davao, no, kumusta Sister Pinky, may lang pagmamati dira, kabalo ko kapamati gid sa subong. Kag si Brother Rick sa Davao, no, pasensya gin ha, wala ay kita kalakat tungod sa malain nga chimpo. At the same time, no, ang aton yang salakyan, no, wala naton pang kondisyon. So, pasensya, no, Brother Rex. Dasun, no, kaluyan. Punsa bulig sa Ginoo, makalakat naman kita sa aton yang kaladuan pagi sa pag-missionaryo sa mga katauhan nga wala pa nakabati sa kamatuuran. Okay? Kagsubong man kay Sister Kaneng Sumiho Isma, may gabi gyapon sa imo, dira sa kabatuan, no, kag Sister Magdalena Rabago, no, may gabi kag sa uto ni Sister Kaneng, si Sister nalipat ako sa ngalan, no, Marilo, no, Saragusa, no, may gabi dira Saragusa family. Okay, no, maila nga pagpamati ninyo dira. Kag diri sa Dumangas, no, atong ginatamyaw si Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag si Sister si Sister Julina, no, Asunio, may gabi dira sa inyo, no, kag sa tanan nga mga Olbido family, no, may gabi kay Sister Faith, no, good evening dira sa imo diri sa Haro, may lang pagpamati man. Kag subong man diri sa Uton, no, may gabi dira kay Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, subong man kay Pastor Estera, kag subong man kay Doc Crispin Hiko, no, may gabi dira sa Barangay Trapitsi Uton, no, may lang pagpamati niyo dira Brother Joseph Estrera, no, kag sa iba naton nga mga kaabyanan sa Sansida family. Okay? Kag dito sa Dumangas, no, atong ginatamyaw gyapon si Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, kag Sister Maribel, no, Pirocho. Ano na ipilido niya subong, no, nalipatan ko man. Maing gabi, kag mailang pagpamati ninyo dira. Okay, kag kay Brother John Sumugat, no, maing gabi dira sa housing. Kumusta Brother John? Padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Ano, no problem. No, kay ang tanan, mga plano na sa Ginoo sa aton. Stepping stone, agod nga sa din malabot din aton ang nagkaigo nga kamatuuran, no, kag ang pagka balaan ni Kristo mga kauturan. Di may mga pamaagi Ginoo sina, no, sa aton kabuhi. Okay? So sa aton pa ibang mga kauturan diri sa Tabuk Suba, no, Haro, Iloilo, ilan ni Brother o kung kay Doktor Erwin Lapos, no, Lapos family, no, may gabi dira sa inyo, no, put sa imo mga kabataan, mailang pagpamati. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, diri sa Tabuk Suba, no, Haro. Okay? Kag kay Sister Lorena, no, Lorena Biato Magahin, may gabi dira Brother June, may lang pagpamati ni man ninyo dira, no, sa sinigid nga
kagabhion. Sige, so sa sinigabi, magatuon kita mga kauturan sa pulong sang Diyos, no, mga kaabyanan. Kag may ari pidirigali nakasulod ng iba naton nga mga kauturan, no, kay Sister Kim Wanisa. Good evening, Pastor. No, happy new week. Now, God is good all the time. Sige, so thank you, Sister Kim. Kag subong man sa akong pinalanggang asawa, Elsa Soliano. Good evening to all listeners. Kag si Mark John Pernia. No, Brother Mark, kumusta ka da? No, sa Masbate? Wala bagyo dira, Brother Mark. Linya diri, good evening. Happy new week. I'm watching from Masbate. Sige. Wala bagyo dira, Brother Mark, sa inyo. Kumusta si father kag mother mo da? No, kag sa atong makauturan regards lang sa ila dira, no? Kag si Virginette Datuon, no, good evening watching from Claveria, Misamis Oriental, no. So salamat, no, Sister Virginette, kumusta ka mo dira? Wala dira bagyo sa Claveria. Diri daw indi magitama. Okay? So I hope nga ara kamo sa maayong sitwasyon dira, no, regards na lang dira sa aton nga ginikanan kag sa imo mga uto dira. Sige. So thank you, no, sa tanan nga man naga-live, no, like and share lang, no, follow aron nga magdamo kita sa sini nga kagabhion mga kauturan. Now, ton oras dili gid mag mapunggan gapadayon tiyog mga kauturan. Magatuon kita sa pipila ka mga bersikulo dire sa Biblia mga kauturan. Manungod sa kabuhi sa isa ka tawag naton nga tinawag o kon munog pangabudlay sa Ginoo mga kauturan, no, that time, no, sang panahon pa sa mga aton nga mga patriarko o kon patriarka, no, mga kaabyanan. Ang kabuhi ni Jonas, no, mga kauturan. Okay, so aton ini tunan, no, ang kabuhi ni Jonas. So ang title sini, si Jonas nagpalagyogikan sa Ginoo. No, butsing ganon mga kauturan, gintawag na siya sa Ginoo, o kung munog pangabudlay na siya sa Ginoo, pero nagpalagyo siya mga kauturan. Ano ayhan nga ang nagpalagyo siya mga kauturan? Okay? Tunanta ini mga kauturan. Kag ini nga history, may damo kita nga makuha nga leksyon mga kauturan. Kag pwede nga mangin ma-applicar, no, sa aton yang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no, samtang kita nagapamati sa sini nga mga pagtulunan makuturan sa sini nga gabi. Now, tunan naton ang Jonas chapter 1 verse 2. No? Siling diri makuturan, amon ni siya ang sugo sa Ginoo kay Jonas bilang tawagon naton misyonaryo. O kung sa atong kadlawan karon, pwede siya tawagon nga church elder o kon deacons or deaconesses o kon tawagon nato niya nga liman o worker either ginatawag nga pastor mga kauturan. Okay? So pwede na to siya hinganlan ang mga amuna mga kauturan sa atong kadlawan. Isang una, si Jonas o kon si si Jonas makauturan, tinawag ini sa Ginoo as a messenger. So siling sa Ginoo, magkadto ka gilayon sa Ninibe. Amon ang hambal sa Ginoo. O, ang dako nga syudad, kag paandami ang mga tao dito tungod nakaabot na sa akon ang ila kalautan. Amon ang siling sa Ginoo kay Jonas. Kadto ka sa Ninibe, no? Kagpandami ang mga tao. No, ang Ninibe abi sa una mo kutan, amon na yung ngalan, pero sa atong kadlawan karon kung wala ako nagsala, amon ni siyang Assyria mga kauturan. Sa atong kadlawan karon. Oo. So amon ang dako nga syudad sang una, no, mga kauturan. Siling sa Ginoo kagpandami ang mga tao dito ukon ang hari, no? Ang hari ukon ang mga sinakpan dito. O kung nagapuyo dito. Kaya nga, nakita sa Ginoo nga nakalabot na ang ila kalautan mga kauturan dito sa langit. Sa rason, nga gisugo inisiunas nga paandaman. Kung sa aton panidiri karon, walihan, no? Tudluan, no? Paandaman, warningan.
no? Nga untaton ang paghimo sang malaot nga mga binuhatan. No, sa ako na nasilingagin ha, may mga leksyon kita makuha. Every verse mga kauturan, may makuha kita nga mga leksyon. Okay. Now, anong natabo mga kauturan sang diandagin sugo si Hunas sa Ginoo mga kauturan? Siling diri sa verse 3. Pero naglakat gilayon si Hunas agud magpalagyo sa Ginoo sa Tarsis. Okay? Diin ni kadto si Hunas mga kauturan, instead nga mukadto siya sa Ninibe, mga kaabyanan, diin pakadto si Hunas pa Tarsis siya mga kaabyanan. Dali nga istorya, wala nagtuman si Hunas sa instruction sa Ginoo sa iya. Ang pamangkot, mga kauturan, nga aayhan nga si Hunas wala managkadto sa Ninibe. Nga amo man to ang gintudlo sa Ginoo sa iya para muhatag og pagtudlo, warning, no? Nga hindi na magpadayon sa paghimo sing kalautan. Gali mga kabinan, suno sa spirit of prophecy, gali. Wala nagkadto dito si Jonas kay nakita niya kag nabatian niya mismo nga ina nga mga tao o kung ina nga lugar tama na gid kalaot. Tama ka mga isog ang mga tao dira mga kabinan. Kag wala na nagakahadlok si Ginoo. Sa rason nga si Jonas siya pangununa nga magkadto pa ko dira nga katig-an na sina nga mga tao. No mga kabinan. Kung sa aton padiri kadlawan karon, once nga ang isa katao imo na naibaluan nga malaot na siya daw, hindi ka na namian sina nga magsigipahal, sigilay, gay sa iya, o kung maghambal siya, kung magtudlo sa iya, kaya nga aman, ako na imo ang balon, kung kaisa bala makuturan sa atong kadlawan karon, ikaw nga naghambal, ikaw nga magtudlo, ikaw palain. Di ba mga kabyanan, inyo na na-experiensyahan nga mga panghitabo, mga kauturan. Kumbaga, si Hunas, naglikaw siya sa iya yung pangununa, instead nga paninibis siya, nagkato siya Tarsis, tungod kay nakita niya nga ina nga mga tao, dili na malumpayan niya. Malaot na gidina mga kauturan. Okay? Now, wala si Hunas nagtuman sa ginsugo sa iya sa Ginoo. Take note mga kauturan, sa isaling ko gina nga may mga leksyon kita. Ang ginpahinungdan sini mga kauturan ini nga istorya, sa akong gimension ginanga mga lan, pwede siya ma-applicar sa mga church elder, deacons and deaconesses, mga layman, mga workers, either mga pastors. Bisan mga pare, pwede. No, mga kaabyanan. Kung kaisa kita, no, nga mga sulugoon sa Ginoo, daw may batasan man kita nga Hunas. Mga kauturan? Oo. Nga aman. Oh, kung kaisa gusto ni mo nga ihambal ang kamaturan pero di ka na maghambal, mulikaw ka. No? Kay di ka gusto nga masandad si sister, si brother amuna, di ba? O kung ano pagid, nakita ni mo yung tao nga kaisog, di ka gusto nga maghambal sina kay basi kon ikaw pa ang pahimungtan sina. Di ba mga kauturan? Galikaw kita sina mga bagay. Pero ang punto galit diri mga kauturan, kay subong, hindi naman natin mabatian ng Ginoo. Kundi paagi sa Holy Spirit, siya amo ang magahutik sa imo yung pangununa o kung mag-guide sa imo yung tagipusoon. Nga amo nang dapat nimo buhaton. Kung kaisa makauturan, dili mahimo sa mga sulugoon sa Ginoo, ina nga mga bagay sa pagsaway, sa pagsabdong, no, mga kauturan, tungod kisa nahadlok mga kaabyanan. Okay? Kag si Hunas, lain ba gito iya, kaya daw gusto niya sa ulihin nga daw, ang Ginoo mo, laglag na lang sa ila. So, amo pa ginanglain, mga kauturan. Now, padayon ta sa pagbasa. Versikulo 4. Saang nagapanakayo na sila? No? Nagpadala ang Ginoo sa mabaskog nga hangin sa dagat. Amo ni natabo, mga kauturan, saang nagpalagyo na si Hunas? No? Nagsakay na siya sa barko, instead nga Ninibe, patarse siya, so ang natabo dire, ang Ginoo nagpadala sang tawag ko na ton bagyo mga kauturan kag sing dire nagbagyo sing mabaskog hasta nga daw mag

Instead nga paninibi, nagpatarses siya sa rason may kalamidad, mga kauturan, nga natabo sa time nga si Jonas nagpalagyo. Ang lain diri, mga kauturan, kay hindi lang si Jonas amo ang ginbagyuhan, kundi damo pa nga mga tao, mga pasahiro. Ha? Mga kabiyanan, kung atong tanawon, si Jonas lang diri ang may diferensya. Now, padayon na natin basa. Versikulo 6. Karon nagkadto siya sa iya ang kapitan sang barko kag nagsiling, ano ka imo nga nagatulog ka pa? Amo nang nakita dito sa kapitan. Kay tiga lagaw nang kapitan mga tripulante sang barko, no? Nagapangita na sang mga tao dito nga pandamon. Pero nasapuan nila dito si Jonas, kay si Jonas galing makaturan dito siya pinakadalom sang barko natulog. No, mga kaabyanan. Okay? Nasapuan dito na nga natulog, maayo nga hinanok niya dito, makutarte kung sa dalom ka, daw siguro ayan, daw di ni mo masyado mabatsyagan kung anong nagratabo to sa babaw. No, mga kauturan? Ti natabo dire, siling sang kapitan, bangon, kag magpangayo bulig sa imo Diyos, basi palang maluoy siya sa aton, kag buligan niya kita, agud hindi kita mapatay. Amo nang siling sang kapitan, bangon da, pagampo, pangamuyo sa imo Diyos. Kung imo tulupang doon makuturan nga, nagambal ang kapitan sina, bangon ka, kag pangamuyo sa imo Diyos. Meaning, kung imo tulupang doon, nahibaluan, kumbaga, sa kapitan, nga ini nga tao, sulugoon sa Ginoo, mga kaabyanan. Pero anong natabo sa sulugoon sa Ginoo? Natulog. Ha? Una, nagpalagyo. At the same time, natulog. Amo na bala kuturan sa aton kanlawan karon sa aton pagtuo kapag alagad sa Ginoo, basi natulugan na kita. Ha? Take note mga kaabyanan ha. Ining aton kadlawan subong. Ha? Mga kaabyanan. Nangin kaangay ini kay Jonas. Oo. Abi nyo ining nagkalatabo nga sa gunso na bag-o lang naglinog dito sa Mindanao. Dayon dito naman sa Venezuela. Damo nagkalamatay, pila na kalibong nagkalamatay. At the same time subong naglupok ang bulkan diri naton, no, diri sa Canlaon. Okay? Glabot pa sa Cebu, no, mga kauturan. Kag inilang nga kahapon lang kag subong makauturan ang bagyo. Ha? Imagine mga kauturan, ini isa ka mga palatandaan sa aton yang kaadlawan subong, mga kaabyanan. Okay? Now, nga, damo subong mga bagyo, damo mga pagtilaw sa aton kabuhi, tungod kay nga ang katawhan sa Ginoo kaangay kay Jonas. Nangin mali na pason, o kung nangin, ha? Tawag nga, nahadlok sa ilang nga responsibilidad, mga kauturan. At the same time, natulugan. Kung ingon kay natulugan, wala na nagahimo sang ila obligasyon sa Ginoo. No, tiba si makuturan isa tabira, no? Nga natulugan sang aton niya nga pag-alagad sa Ginoo. Gani makuturan dapat bangon kita kag pangamuyo sa Ginoo. Nga aman kay ang mga sign subong ato na nakit-an mga kauturan. Oo. Imagine asud-asud nga mga kalamidad na subong. 2026 mga kauturan. Take note, 2026. Kung asod-asod sa 2025 ang mga kalamidad, subong mga kauturan, mas asod-asod mga kaabyanan ini nga mga kalamidad o kung mga ginatawag palatandaan. Butsing ganon, ang Ginoo lapit na gid nga magabalik mga kauturan. Oo! Ano sila yung sa kapitan? Ha? Bangon! Kag pangamuyo, basi palang buligan, no? Kita sa Ginoo nga hindi mapatay. Mga kauturan, padayon kita sa pagbasa. Kanami sinihistory ni Jonas. Now, verse 7. Karon naghambalanay ang mga tripulante. No? Butsing ganun, mga pasahiro, no? Mga munugbaligya dito, or ano manadra, no? Mga tripulante. No? Naghambalanay sila. Sinihindire, dali, magabot-gabot kita, agod may baluan, takonsin o ang kabangdanan

0: lang sini nga kalamidad nga nag-abot sa aton. Ha? Gani nagabot-gabot sila kag ang nagabutan amo ang ngalan ni Hunas. Abi makauturan sini gabi, no, pamalandungan ta sing Cebu. Butang talang abi makauturan ikaw to abi si Hunas. Mga kaabyanan. O kung ako man to si Hunas, oh, mga kauturan, dayon amo tong kalamidad nga natabo, grabe kabaskog ang bagyo. No? Timan, imo man, kung sa imo abi, kabalo ka naman mo tood, nga ikaw man ang ginsugo sa Ginoo, pero nagpalagyo ka, sa rason amo tong natabo. Ti karon, pwede man lang guruya nga maghipos ka lang, pwede man lang ang tao guru nga, why man sila kabalo kung ano ang nagkalatabo, no? Kung nagbagyo man iba, sipisiling normal man lang to. Pero nga, naghambal din ang mga tao, ha? Dali magabot-gabot kita, ha? Kung sino nga tao, ang kabangdanan sini nga may bagyo, kay paghalin nila makautuan, kumbaga, wala may announcement sa pag-asa nga bagyo. Pero nga ang ginbagyuhan lang sila dahil insigida. Butsing ganon, nahibaluan nila nga may kabangdanan. Pero take note mga kauturan, initanan makabin ko na atong tulupang doon, ang Ginoo amo ang naga, himo sini nga mga butang. Okay? Ang Ginoo amo ang nag, pahanugot sini nga amo ning matabo sa kayhunas mga kaabyanan. Ang sadya dire, kay paggabot-gabot abis, no? Kung sa imo abeser genre, no? Pagabot-gabot imo gidngalan ang nagabutan. Sugod kaayhan, no? Nga ikaw amo ang kabagdanan sina. Ikaw ang rason. No, mga kaabyanan. O kun ako ayhan sina, sina nga tinion, ako ang nagabutan mga kauturan. Sugod ayhan ako nga ako ang dito ihan og sa tana, sa akon ang tanan nga ginatawag malas. Tungod nga ako ang ngalan nga nagabutan sa imo makauturan pamalandungan ta sa siningang gabi. Mga kaabyanan, sunod dire sa verse 9. Amo ning kanabi makauturan, silingya dire. Nagsabat si Hunas. Sa Hebreo, no? Sa Hebreo ang ambala nun. Silingya dire. Ako kag nagasimba sa Ginoo. Amo ning ambal ni Hunas, no? Ang Dios sang langit nga naghimo sang dagat kag sang lota. Meaning to say, gin-accept ni Hunas nga siya amo ang alagad sang Dios. Oh? Kag siya mismo ang nakahibalo nga siya ginsugo sang Dios o kon sa Ginoo nga mukadto sa Ninibe pero wala siya nagtuman. Sa rason, kung atong tulupang doon diri makabianan, wala si Hunas nag-react makabianan. Kundi, ha? Amat-amat siya aksip sang iya kaugalingon nga siya amo ang kabangdanan sa mga ginatawag nga kalamidan, mga kauturan. Now, verse 11. Silingya dire. Sang nagamagdos gid, no? Nagsiling ang mga tripulante kay Hunas. Ano ang himuon namon sa imo agud magkalma ang dagat kag indi na kaperwisyo sa amon. Butsing ganon mga kauturan, dako ni nga malas kabuhi ni Hunas mga kaabyanan. Di pa mangkot na siya eh. Anong himuon? Kasi ang ngalan na gabutan eh. No mga kauturan? Ang sabat ni Hunas, nagsabat siya sa ilang. Hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Aton na iutdon mga kauturan. Grabe nga bagyo. Daw maguba na ang ilagisakyan nga barko. No, mga kaabyanan. Dayon si Hunas among nagabutan nga ngalan nga amo ang mag-angkon sa ginatawag nga kamalasan, no? O kung ginatawag na ito niya nga kamatayon. Okay. Siling ni Hunas, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Di, sa imuna, una ako nihulog sa dagat. Maluwas ka paayhan. Ato kas tunga lawod, mga kaabyanan. Kung isa nga tunga lawod, yagani, meaning aral atong madlag ko nga isda, no mga bagis dira, mga pating dira, aran ang dada. At the same time, di kagid kalimpuas nga man, kalayo-layo, atos tunga lawod, ha, mga kaabyanan. Ha? Pero nga naghambal si Jonas, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Nga mga kauturan, tungod kay nahibaluan ni Jonas, nga siya nag-disobey sa sugo sa Ginoo sa iya. Take note mga kauturan, sining gabi. Sa ato na nakita kag na-experiensyahan, damo mga bagyo sa aton kabuhi. Balatian, kapigaduhon, mga dili maayo nga nakita sa aton kinaiyahan. Grabe, kagamos kalibutan, ara na mga kauturan. Oo. Nga ang nagkalatabo ini mga kauturan sa aton karon kaadlawan. Mga kauturan, it because sa mga tao karon nga nangin kaangay kay Jonas. Nga instead nga mutuman sa mga sugo sa Ginoo, ang mga tao karon naging malinapason sa sugo sa Ginoo. Sa rason mga kauturan, ini nga mga nagkalatabo karon, isa ini nga mga balantayan. Nga aman, kay ang tao karon instead nga magkahadlok sa Ginoo, instead nga magsimba sa Ginoo, wala na nagakilala sa Ginoo. Kung nagasimba man mga kaabyanan, pero ang pagsimba dili man makapahamuot sa Ginoo. Okay lang sa wala pagid nakahibalo. Pero sa dira nga ikaw nakahibalo sa matuod nga mga instruction sa Ginoo, pero wala ka nagtuman sina kaangay ka kay Jonas. Mga kauturan, may mga dagko nga mga bagyo mag-abot sa aton kabuhi. Sa aton na nasiling, no? Linog, grabe. Wala ta nag-expectar nga amo nang matabo. Ha? Imagine mga kauturan natabo sa na Valenzuela. No? Madatugan ka sa mga simento, mga salsalon. Imagine mga kauturan, wala ni mo expect sa isa lang ka mga pila lang ka mga segundo, minuto. Wala ka na sa kalibutan. Tungod ina mga kauturan, nga kung kaisa ginatawag nga kita sa Ginoo, wala pa kita nag-respond mga kaabyanan. Okay? Mailang si Jonas, sa dira nga iyan na batyagan nga siya amo ang kabangdanan nga nagbagyo, si Jonas mismo nagpaubos sa iya kagulingon. Kag siya nag angkongid, nagsiling, hakwata ako ninyo, kag ihulog sa dagat, kay siya amo ang kabangdanan. Now, padayon basa. Kag dayon, no, magakalma ang dagat, kag hindi na ini, no, makapirhisyo sa inyo. Amo nambal ni Jonas? Meaning, nabalaan niya gid mismo, na siya amo ang nakahatag malas. Siya amo ang rason nga may bagyo, mga kauturan nga, instead wala bagyo. Kag anong natabo? Kay naibaluan ko nga ako ang kabangdanan kun nga nag-abot ining mabaskog nga bagyo sa inyo. Si Jonas mismo mga kauturan, amo ang naghatag sa ginatawag nga kamalasan. Ang nakanami kay Jonas mga kauturan, kay siya nagpaubot sa iya kagalingon. Anong natabo mga kauturan? Versikulo 15. Gani ginhakwat nila si Jonas, kag ginhulog sa dagat, kag nagkalma ang mabaskog nga balod. Imagine mga kauturan, nabalaan ni Jonas nga siyang kabangdanan, para lang maluwas ang mga tao, siya nagpaubos sa kagalingon, kag ginhulog sa dagat mga kauturan. Versikulo 16, tungod sini nga hitabo, dako gid ang pagtahod sang mga tao sa Ginoo. Gani naghalad sila sa iya kag nagpromesa nga magpadayon sila sa pagsimba kag paghalad sa iya. Mga kauturan kong kaisa, sa aton kaadlawan, sa aton kaugalingon subong, kung kaisa dili naton ma-accept ang nagkalatabo sa aton nga kabuhi, mga kautoran. Oo, kung kaisa mo na, no? Dili galing kung kaisa eh, no? Daw sige-sige, daw dili naton matabo kung may mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi, no? Daw madulaan na kita sa himpaglaom. Magluya na ito sa pag-alagad sa Ginoo. No? Kundi, di lang luya, kundi makumpirmiso pa ang prinsipyo sa Ginoo. Kaya man, may mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Mga kauturan, aton tanawon si Jonas. Bisan si Jonas, grabe nga pagtilaw. Siya nagpahulog sa dagat. Kaya nakabalo siya nga amo, siya amo ang kabangdanan, mga kauturan. Pero gali, may mga pamaagi man gali ang Ginoo. Oo, nga sa versikulo 16, anong natabo? Sa dira nga si Jonas ginhulog na mga kaabyanan, matuod, no? Masakit sa kay Jonas, pero anong natabo, mga kauturan? Kaya ito galing mga tao, nga upod ni Jonas dito mga pasahero dito, mga kauturan, wala man ito kakilala sa Ginoo, mga kaabyanan. Wala nakakilala sa Ginoo, pero sa dira nga si Jonas, gintambog na dito, sa tunga sang lawod, mga kaabyanan. No? Ang mga tao, mga kauturan, dito pa sila nakakilala nga may Ginoo gali, gid nga tinuod, o kung Ginoo nga manluluwas, mga kaabyanan. Oo. Nga aman. Kay pag sila ni Jonas, ihulog ninyo ako, kay ako among rason nga malain ang panahon. Okay? So, ginulog, pagkatapos natuman ang gihambal ni Jonas, naglinong ang dagat, mga kaabyanan. Dito ang mga tao nakakilala sa Ginoo ni Jonas, mga kaabyanan. Oo. Kaya sunod din sa itong ginbasa, ang mga tao, sunod din na, nagsiling sila, naghalad, meaning, nagsimba, kag nagsaad, nga sila magapadayon sa pagsimba ukon pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Mga kaabyanan, mga pinalangga ko, mga kauturan, sininga gabi. Kung may ara mga pagtilaw na imo na sugata subong, okay? Tabi na gid sa natabo subong na bagyo. Wala ta kabalo kung sinuman ina, pero nagapamati sa sininga gabi. Ina, isa ka mga plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Nga dapat kita magtangla sa Ginoo. Kag maga promesa o kung maga pakigsaad, no? Maga pakigsaad sa Ginoo. Kag maga promise o kung maga promise sa Ginoo nga kita maga alagad sa iya. Ha? Magatuman sang iya mga palatukuran ukon sa iya mga kasuguan, mga kaabyanan. Kay ang Ginoo may mga pamaagi sa imo kabuhi. Meaning, kung nag-abot sa imo mga pagtilaw, mga problema, may mga plano ang Ginoo sina sa imo. Binagbinaga, ha? Pamalandungi ang imo sitwasyon, ang imo kagwalingon kung ikaw bala ara sa tiilan sa Ginoo o kung nagapalayo ka sa tiilan sa Ginoo. Kung ikaw nagabatyag nga nagapalayo ka sa Ginoo, sa sininga mga panag-on makuturan, palapit sa Ginoo. Ano lang ako mabilin sa sininga gabi sa inyo mga kauturan. Siling sa balaan ng kasulatan, higugmaa ang akon mga kasuguan. Okay? If you love me, keep my commandment. Na mga kauturan, subong nga nga amuna ni ka peligroso ang kalibutan tungod kay ang mga tao subong laban wala na nagakahadlok sa kasuguan sang Dios. Gani mga kaabyanan, ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Suno sa Manugwali 12 versikulo 13. Basahan nyo sa inyo Biblia. Ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Okay? Nga aman kay ang Ginoo malapit na nga magabalik, mga kauturan. Gani makuturan sininga gabi. Buwas aton ini padayonon sa pagtuon ang kabuhi ni Jonas o kun ni Jonas, mga kauturan. Okay? Gani, hindi magkabalaka, hindi magkakulba, tuod sa tanan nga mga kanakan sa Ginoo, matabo gid ang matabo, mga kauturan. Hindi pa ni amo. Grabe pa nga mga trahedya ang aton masugata sining kalibutan. Ang nakanami lang makauturan kay ang Ginoo magaproteksyon sa iya mga katawhan. Kung itugot man gid sa Ginoo, pero at least nagahimo kita sing maayo sa atubangan sa aton nga Ginoo mga katawhan. Meaning nagahimo maayo, nagasunod sa ang iya nga mga kasuguan mga katawhan. Ini ta pagkalipatan. Simba kita mga katawhan, labi na gid sa iya adlaw nga ginatudlo nga among adlaw nga ikapito nga mo ang adlaw nga Sabado. Oy nataoras makauturan, gani pasalamatan tagid ang Ginoo nga nakapamati kita sang tipila ka mga bersikulo sang pulong sang Dios. Kag subong man aton pasalamatan ang aton pinilangga nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sa sining gabi Sir Janry Bertis mga kauturan. Magapangamoy din ay kita mga kaabyanan. Langit na naman nga amay nga yara kas kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong. Sa kabuhi sa imo mga inanak sa itong mga panagon. Kag ini nagapa hanungdom sa amon subong. Ka dapat kami mangin obedience sa imo mga instruction. Agod nga sa diin, ikaw ang amon mapalipay. Kagani Ginoo sininga gabi. Kami naman nagatugyan sa tagsa ka makagalingon. Wala kami kahibalo kung ano ang magalatabo sa among tagsa ka mga kabuhi. Kani, kami nagahatag sa mga galingon dira sa imo, nga imo kami buligan, nga ang tanan nga mga instruction nga imo ginhatag sa amon, amon maaplikar pagi sa imo bugay, nga ginhatag dito sa Kalbaryo sa cross. Kani, balo kami, nga kung sa among kagalingon, wala gid kami sarang mahimo. Gani kami nagatugyan sa among tagsa ka kabuhi dira sa imo. Labi na gid sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio, subong man naga-live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila ang nakulangan sang pinansyal, spiritual ikaw magahimuno sa ila. Subong man ang nagabalatian physical, ikaw man magaayo sa ila. Kag buligi man ang imo makanakan karon ngayara sa dili maayo nga sitwasyon sang ila nga panglawas sa ila sitwasyon tungod sa bagyo nga natabo subong. Gabay Ginoo nga ikaw man magahatag sa ila sing padayon nga protection kag subong man himun animo ang ilang mga gikinalan spiritual kag subong man pinansyal. Kag amon mga idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy nga among gigamit nimo para sa pagbantala sa maayong balita gabay ang protection maayong panglawas sa gihapon ilang angkon upod siya pinilanggang apanimalay subong man sa amon nga station manager Sir Jose Albanyes upod siya panimalay ang protection sa gihapon ilang angkon maayong panglawas ang tanan nga mga staff sa XFM sa gihapon ikaw man maghatag sa ila sang protection kag kaalam nga langit nun sining gabi samtang kami magkapanulay sa mong katulogon amon maangkon ang imo protection pagi sa mubalan mo tunda makabugdaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan nga malipayon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad Brother Hedrin Soliano katrupa nyo XFM. Bye bye, see you tomorrow. God bless sa inyo tanan.
1: XFM
2: mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani kayo ng kusang ordaryo nga kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado gid, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap.

0: Marvel? Bang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Katropa mo!
0: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
8: XFM.
13: Katropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
4: Padayat na kubuwas ah.
9: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santhone Coffee Mix. May Santhones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santhone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Ito
6: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit sa sasagunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin
5: Santhon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santhon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa

0: kadamangan, kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatch ako sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Makalage na ko!
4: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: way to heaven.
1: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon gold. Coffee mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
6: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko!
14: XFM. Mga tropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3. Ako!

0: Napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya kung sa Sister Pain. Kada si Dasi, ganyan madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay
4: sa mga butika.
1: Madiet na ko buwas ah.
4: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upang tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko!
6: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga humparikos bins, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolve na ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: kasing ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pakapahubin pasang na world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.
5: X.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buti ka.
2: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodelles ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyan. Isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: makailis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Sa gari, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Badyag ko tayo, wala nagasakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicos veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugatan ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM. When I first saw you,

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diri yo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag-Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Subong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
5: Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
5: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
7: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Ay, ako si Blanc, isa ka-professional boxer. Sa adlad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Pagbili sa mga butika.
14: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:11 na, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas! Pilipinas!

0: Exciting Filipina!
1: Exciting Filipina!
2: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:30 na makabinan. Good morning na sa atong kauturan, sa atong makabinan, sa atong mga tropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami makabinan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Good morning, good morning, good morning mga katropa makabinan. Yari kita sa ka-19 ng adlaw sa bulan sa Hulyo. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Manisa ko na ang frequency sang Z100. Subo makabilang ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network ka. Naka-live stream kami makabilang sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo din kapadala sa inyo nga mga mensahe, kag mga informasyon, lakip pa ng iyo sinima pa si shoutout. Subong adlaw makabilang sa Tananga celebrate sang ilang birthday. Subong adlaw happy happy birthday. Kag sa Tananga celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Kapanamiya makabilang lindiri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa makabilang. Nagpamati ka mo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mangkabin mga katropa. Good morning, good morning, good morning! Sa ato ng mga soke ng mga taxi drivers, sa ato ng mga taxi patrollers, good morning sa inyo. Mga drivers ng Hydra Taxi, good morning! Nakipan makabinan ang driver sang Mofid na kanong Victor, kang sumaman sa kay Ricky sa Biyahira. Kaga nakipan makabinan ang driver sang TR Taxi. G-Lord Taxi, nakitubog to ang kay Albert. Good morning. Nagpamati kang makabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
2: Iyapon niyo katropa ko si katropang Phoebe Balls, Tibon Morales. Magapakalagad kita, tubtub alas 5:30 ang tak ng subungaga. Magadulong kita makabayan ng mga katropa sa nagapangunang mga balita at kag-informasyon. Ilabit ka dito makabayan sa Middle East. Ini matapos makabayan ng liwat naman nga nagluntad ang giyera dito iya sa Iran. May mga pila ka mga US facility nga napahamta makabayan sa Middle East ang ginpang bombahan naman sa Iran. Pagkatapos nga dumanat ang kasugot makabinan sang deal ang Iran kag ang Amerika makabinan. Liwat naman gipasinduhan sang Iran ang Strait of Hormuz. Ining Strait of Hormuz makabinan, isa ini ka passage. Alagyan na dira sang mga tanker nga nagabakal iya sang oil pagkahalin sa Saudi Arabia. Pagwa sa Saudi. Diba, agi ka dira makabalan sa Iran, ang malipot lang ina dira nga alagyan sa dagat. Na mga 21 kilometers lang nang iya nga kang iya sila nga ang iyang laba, no? Di wala ka sa ibang sining likawan. Dira kayo magi iya makabayan sa may Strait of Hormuz. Di bagod siya makabayan sa wala makasugot siya ng ceasefire sa tunga sa Amerika kag Iran. At iliwat naman makabayan nga nag umpisa naman makabayan ang away, no? Dito iya sa Iran kag sa Amerika. May mga pila ka mga facility nga dito mga kabinan sa Middle East. Ang ginpang panukpan mga kabinan sa Iran. May mga barko mga kabinan nga nakaagi iya sa ginpang panglubong mga mina. Yan ang mga bomba, mga mines dito sa Strait of Hormuz ang nasarapay sa mga barko, no? Duha ka mga barko, mga kabinan, ang ini mga kwan, mga ginatawag naton nga mga oil tanker ang naglupok. Pagkatapos mga kabinan nga nakasagaid o kung nakaagi dito sa mga mina nga ginapangbilin mga kabinan sang mga taga-Iran. Ang oras din mga kabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:18 mga kabinan mga tropa. Gina-welcome natin ang mga 15,000 ka mga barangay kapitan diri sa sa sudad sa Iloilo, halin sa probinsya sa Iloilo sa paghiwat la subong adlaw sang Provincial Liga Day mga kabayanan, mga katropa. Welcome diri sa Iloilo. Ang papanamayo halin diri mga kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Alas alas 4:18 mga kabayanan, mga katropa, diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Magandang kayo, bulaon ta ang pinakaulihing kaimtangan sa ato na panahon, ha? Kung bala, may ginakuha kita, may ginamonitor kita, mga kabayanan, nga isa ka low pressure area sa Guwa sa Pilipinas. Alas 4:19, mga kabayanan, mga katropa, dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nangin man lag-on sila ang ginahiwat mga kabinan nga job fair sang Piso Iloilo. Well, damo sang na hard on the spot, no? Nga mga job seekers. Kalabanan sila mga kabinan, mga bago graduate. Kalabanan mga kabinan, nga mga na hire on the spot ining bagong graduate kaya bang gintabo ini makabalan sang kung gintabo ini makabalan sang Piso Iloilo sa wag-ulang graduation di madamo makabalan sa napasimpalad kag madamo man sa nag-apply mga more or less mga 1,300 as of 1 o'clock ka sang Webes di mako muna nga tapos mga 25 ang na-hire on the spot. As of 1 o'clock, te kabilugan mga kabanan, naglabot ini sa 51 ka mga job seekers ang hire on the spot. Sa mga kompanya nga nagpasakop mga kabanan sa Mega Job Fair, nga gin-conduct sa Piso Province of Iloilo sa itong Webes, sa Ligay ko Webes, no? July 16. Masubra sa 2,300 ka mga job seekers na nagpasimpalad. Kasi rin mga ginpatigayon mga kabinan ng Mega Job Fair sa Iloilo Provincial Capital mga kabinan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:21. Na-brown out mo na sa inyo lugar na kahapon. Ini matapos pagkabinan nga gin-declare naman sang Visayas Grid nga yellow alert kahapon. Alin sa kalasay, stop to malasite kagabi.

Alas 4.21, mga kabayan, mga katropadre, giyapon sa atong pangalagad sa Exciting Pilipinas. Net satisfaction ni Vice President Sara Duterte nagsaka sang 31% sang June. Suno, makabayan sa survey sang SWS. Nagsaka ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sang Hunyo base rin sa survey sang Social Weather Station. Ang among survey ang ginapatigayon sang June 20 to 29. Sa din nakitaan nga 58% ang mga adult Filipinos ang nasatisfy sa performance ni Duterte, samtang 26% naman ang dissatisfied. Ini ang resulta sang net satisfaction rating sang nga plus 31, mas mataas ini sang 2 ka puntos komparar sang sining nga Marso subong nga tuig. Pinamataas nga record nga nakuha sini gikan sa Mindanao sa diin ang excellent plus 84, ginasundan sang Visayas sa good plus 36, balance Luzon sa moderate plus 10, kag Metro Manila sa neutral plus 3, mga katropa. Nagapadayon ang impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga katropa.

sa buwas ng adlaw, mga kabayanan, ang desisyonan sa impeachment court. Ang manifestation sa prosecution nga isampina ang bank record ni Vice President Sara Duterte, lakip, mga kabayanan, ang tax record sa BIR. Ang sa Martes, appear ang katapusan sini nga witness ang prosecution sa Article 4, ini ang grave threats nga si NBI Director Melvin Matibag, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:24. Padayon ka, mga kabayan, matindiri sa Exciting Pilipinas. Sa giapon niyo, katropa ko, si katropa ang Phoebe Ball Stibon Morales. DPWH, ginumpisahan na ang pagdismantol sa naguba nga hanging bridge sa Leon. Ginamatamat na, mga kabayan, sa pagdismantol ni sa DPWH pagkatapos nga naguba ini pag sang magdalo-do, mga kabayan, ang tubig. Kagang hangin nga dala ini sang dala ini, mga kabayan, sa Southwest Monsoon nga tubga ya, mga kabayan, sa Bagyo Inday. Pero hindi iban niya apektado yung Iloilo sa Bagyo Inday, ah. Kundi Southwest Monsoon, okay, ni mga kabayan, ang hangin habagat. Tinaguba to ang hanging bridge, mga kabayan, sa kuan, sa may barangay Kamando sa Leon. Diba ko siya, mga kabayan, gilayon nga ginbisita ni Congresswoman Cathy Goriceta. Kapunban, mga kabayan, si Mayor Malin Hulipas. Kaga gilayon nga gintawgan ang taga DPWH. Si Mayo Kendasig naman nga nag-responder, mga kabayan, ang taga DPWH 4th Engineering District. Kagin pang guba na to ang mga nagkarawasak, mga kabayan, nga mga porsyon sa hanging bridge. Kagin absang tubig ang iyang mahaligi. Ginapisahan, mga kabayan, sa Department of Public Works and Highways ang pagdismantol sa kag-clearing kag-detour works sa naguba ng hanging bridge sa Barangay Kamando, Leon. Inisabat, mga kabayan, ni sa inyo ni Mayor Malin Cabana Hulipas sa ahensya matapos na damage ang hanging bridge tungod sa mabaskog nga dalo sa tubig baha dala sa pagtupa sa mabaskog gaulan sa naligan nga simana. Dito siya nga mabutang sa safety ang paglabay sa mga residente nga naga-star sa lugar. Digin matamat, mga kabayanan, sa taga DPWH sa pang-dismantol siya, mga kabayanan, sa mga naguba siya nga hanging bridge nila sa Barangay Kamando sa Leon, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:27, mga kabayanan, mga katropa.

0: Nagapamatik ka mo dere sa exciting Pilipinas, mga kabanan, mga katropa. Pabalik natin, mga kabanan. Ato na balon ang pinakaulihing kaibitangan sa atong panahon, dirigid lamang sa XFM, Radio Patrol in Ilo. Pero, dapat natin paramdabon nga nagataas naman sa buong kaso sa dinggi dere sa atong sa probinsya sa Iloilo. Dapat nga magpabasko kita sa atong immune system, no? Kay ang ining dinggi, mga kabanan, dala ini sa lamok, viral kag bacterial infection ni mga kabanan. Para manikaw kita sa dinggi, mag-inom kita sa premium D3, kaya man ang premium D3, ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang obosip on, hilanat ka trangkaso. Hindi nato papabayaan natong lawas sa mga igo sa ding nga balatian. Proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3, mga kabanan, mga katropa, mayara siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Hindi balanggin puga nga dugo sa manunggay. Ang premium D3 may kapasidad sa paguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga katbayanan, mga katropa. Pwede din mabakal makabiran sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generics Pharmacy, kung pwede man din makabiran ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Pagbalik lang ito makabiran, dugang mga balita, dirigyapon sa itong pangalagad sa Exciting Pilipinas, ang oras alas 4:29 na mga katropa.
1: XFM
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Mula Apari hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Epektibo
4: sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
4: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
4: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo
5: magaan.
11: Samsung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
11: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
16: Epa, lira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Pa-diet na kubuwas ah.
10: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas, alas 4:36 na mga kabilan mga katropa. Nagabi katropa nga sa atong koneksyon sa Pag-asay, balontang pinakauling kaimtangan sa atong nga panahon. Kay subong adlaw mga kabilan, gutok ang diri sa may area sa Luna sa tubang sa West Visayas State University mga kabilan, bagod man kay subong adlaw. Amatamat na makabinang nga nag-alabot ang mga delegasyon, mga barangay kapitan, mga barangay officials, including sila yung mga appointed officials nga magapasakop makabinang sa Liga Day sa probinsya sa Iloilo, mga kabinang mga katropa.

0: Tara sa ito na line number one, si Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo. Engineer, good morning. Live ka sa mong diri sa XFM. Radyo Patrol Iloilo. Pwede mo diri si Katropang Fabi Balls, Tibor Morales. Good morning!
1: Yes, sir. Good morning.
0: Good morning.
1: Ito naman mga tagpalamati sa XFM. Latest nga weather update na ito sa Adlaw sang Domingo, July 19, 2026. Based nga latest nga update, no? Ang southwest monsoon nag-aapekto sa may western section sa northern and central Luzon. And so far, wala kita magiging monitoring LP or bagyo sa sulod or sagwa sa atong area of responsibility. So, there is aton sa western Visayas. Expect gap na ito. No? Generally, fair weather kita. Pero may mga chance gap po sa mga isolated ng mga pag-ulan pangilat, kag panag-uob, kapin pa sa hapon, kag sa kagabi yun, dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin makanay tubtob makasarangan sa direksyon ng Bagatan na katundan. Kamay ang magadala sa makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:36 sa aga, magato na din 6:16 karon sa hapon. May aton latest weather update. Ako si John Baron. Madam Magid, nga salamat.
0: Engineer, ang low pressure sa gwa sa Pilipinas sa Ragiapon?
1: Ang LPA sir nga ano no sa ginamonitor naton for the past few days actually nag-dissipate na to siya. Amo to siya si Josie nga naghina. So sa subong wala na kita ano no, wala kita may ginamonitor ng LPA or bagyo sa sulod or sagwa sa atong area of responsibility.
0: Okay, so buta balon sering fair weather kita subong adlaw engineer.
1: Yes sir. Expect naton fair weather kita.
0: Okay, madabang salamat.
1: Thank you, sir. Good morning.
0: Okay, good morning. Batian makabidan tayo ng atensyon sa Pag-asa Iloilo pod ka Engineer John Baron.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: So, fair weather kita makabidan. Medyo mapulupaang ang aton sininga panahon. Subong nga daw makabidan sa aton iyang paglagaw. Subong nga daw makabidan. Labadagin ang aton mga autoran nga nagpadulong sa mga baybayon, kung sa mga sa beach. Medyo halong lang, no? Kay tamaan kainit ang aton nga panahon na subong nga adlaw mga kabayanan mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather.
0: Good morning kay Larry Paila Dula. Nga naka gapmati subong sa aton diri sa Exciting Pilipinas. Good morning katropang kag sa tanan nga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning Larry. Ang oras din makabidan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4:39 makabidan mga katropa. Mamati kita, abis sa ginpatawag siling nga press conference ni Liga President Amalia Victoria Diboque sa paghiwaton sa buong adlaw nga Liga Day, no? Kay mga more or less mga 15,300 ka mga barangay officials ang mag-aabot sa buong diri sa siyudad sang Iloilo sa paghiwat pagkabalan sang Liga Day nga dira hiwaton sa Iloilo Sports Complex sa buta balon si makabalan nga subong siling adlaw. Subong siling mga oras, medyo amat-amat na alabutan ang mga delegado sang programa, no? Medyo amat-amat na pugok ang traffic sa may atubang sang West Visayas State University nga dira makabalan ang ila siling drop-off point. Pasulod dito makabidan sa Iloilo Sports Complex. Sa aring porsyon sa press conference upon kay Liga Presidenta Amalia Victoria Diboque.
3: And then sa hapon may ara kita sa mga guest entertainers nga mag-alabot man. So amun ang aton nga program flow for July 19 Liga Day.
4: For the record board, pila ang aton participants this year compared last year?
3: Grabe, nakibot ako. Even me and the staff did not expect the numbers of participation this year. Kaya I think last year we were able to gather around 13,000 barangay officials, no? So this year, nakibot kami, sang nag-open kami, sang registration naton, naglabot kita sang 15,500. And I think that is a record.

0: naton, pero this year sa nakita naton nga nagtaas gid ang numbers of delegations naton for this year's Liga Day, nag-ano gid kami, nag coordination meeting with the staff, naduki na hanglan gid namon nga may road closure sa street sa likod sa Iloilo Sports Complex. So nagpa-schedule gid ako kay Mayor Raisa, and I'm so thankful nga ginatagan ako niya chimpo. So dito ako naka-istorya kag nag-ayo, and I'm so happy man nga wala gin siya nang hindi sa aton request. No? So nagpasugot si Mayor Isa nga i-close naton ang street sa likod sa sports complex, and at the same time para makasulod kita sa mga vendors. So nagpaibaluman ako kay Mayor Isa nga ti wala man nakita kilala diri sa probinsya, diri sa syudad nila, di ba la? Sa syudad wala kita kabalo kung sino ang itap naton for the vendors association. So nagtap man ako sa iya para mapabutyag yaman sa mga vendors association nila diri sa syudad sang Iloilo nga may amo ini kadako nga event nga mga pagahiwaton sa July 19. So very thankful gid ako sa city government for their support sa amo niya programa.
1: Ang city measures ang participants mo?
0: Naka coordination meeting naman kita with the Iloilo City Police at the same time with the Iloilo Provincial Police Officers naton. So I think in hiwat na naton 2 days last week. So I think ang deployment of people in uniform ng mga police naton will be around 130 kabilog ang i-deploy nila, both from the city and the provincial office.
2: Rain or shine.
0: Rain or shine. Pero hindi naman pagpangamuyo, ang may rain.
3: Sa VIP, sinong invited?
0: Ang VIP, we invited, gin-invite naton ang lima naton kay congressman. Gin-invite man naton si, actually nag-attempt kita mag-invite man kay president, but unfortunately, nagpagawa sila letter, he cannot make it. So ang maabot lang from the national would be, our National League president, which is President Jessica D.
1: Mawa ba?
0: Yes, sir.
1: Anong matabo? Ihatag ka na ang 200,000 pesos?
0: Ceremonial lang, ina. But in terms of the ceremonial giving lang kita, kaya mo man ang irayo ni Gov, may ara kita sa ceremonial giving. No? So ang bako Gov, ako man ang nagpresentar, nga ubrahon ta siya sa Liga Day. Total ara naman ang tanhalo, actually tanan niya mga barangay officials sa probinsya sang Iloilo. At isa na lang ka-event, hindi na kita mag-ubra sang isa pa.
1: Ceremonial lang, pero paano ang
0: natatakas sila mo? May ara kita for the SCPF fund nato na umpisa ta na ha. So kita gid diri nag spearhead ang Liga office nga nag ubra sa vouchers and FURS, no? Ginubrahan naton tanan, so tanan man nagin download nato gin hatag naton sa accounting office. Medyo nadugay-dugayan lang kay naulihi lang hatag si Gov sang iya executive order kung sino mapirma. Kay timayawan man gid ang aton nga pinalangga nga governor kay 1721 on top pa sa ginapirmahan niya nga mga papeles. So nag-assign si Gov sang iya nga trusted kung sino nga maka-countersign sa iya. So ara ina sa ginaamat-amat na namon. So far out of 1721 barangays, naka 90% na kita tapos ang papeles nga ginubrahan sang voucher and FURS. So the rest, ginapapanaog na ginawulat na lang natin ang proseso pag-release sa ila.
1: So meaning, ma-release na sa in due time?
0: In due time, yes. Nag-ubra man kami actually system, nag-ubra kami system para hindi na malabudlayan ang mga barangay officials namon. Sagi ka kami ng mga Liga staff, hindi mabudlayan yung panawag kay kadamo sang aton barangay captains. So nag-ubra kita sa system and orient naman nato ng mga Liga coordinators and ng mga Liga president na kung sa diin, pwede nila ma-check kung diin na nagakadto ang ila papel. So per barangay may access dira, ma-check nila kung diin ang ila papel. It is ari pa di sa Liga office, governor's office, or ara na sa accounting office, or if na-release na. At the same time, ang monitoring man naton kapag once ara na ang implementation, kung na-implement na. So nag-ubra kita diri system, iya lang nag-ubra kita diri, so para mas hapos and mas transparent nga makita sa mga barangay officials kung diin na nagakadto papel nila.
1: Pero diri ma'am, ikuwaon sa kapitulo ang
0: ila? Yes. Diri sa kwaon, i-download direct. Halin sa kapitol, downloaded to sa mga kabaranggayan.
4: Board, to clarify lang ang question ni Sir Regan, nga in due time, do we have specific month kung saan ni siya board
0: release? Actually, kagina, nagkanto diri si accounting office, kagina pamangkot ko man ina, kaya nagpa-updating kami. I think may mga pila na siya kabanwa nga ready for release na.
4: Mga pila kabilog
0: board? Mga siguro pila, tatlo, apat na ka mga banwa ang ready na. Tapos may, ang na-complete. Tapos ang iba na munang mga ginakulang na lang kay kisa kulang ang mga omnibus, so dira gina-follow up lang namo.

0: Ang sa ceremonial naton board, mga pila ka barangay ang mahatagan sa aton nga ligading event.
1: Tanan gid. Atanan sa ceremonial. Kay it was this project is bawat barangay mo kinabang ni pala.
2: Hindi na siya iya ka tapos basically ko may mga incident.
3: Complete ang distribution sila.
1: Ginamat-amat so wala kita final date kung saan o pero gina-try gid naton nga as before September or October ma-release tanan.
4: Saying board ang kada sigon sang pag-release sa pan depende man sa paghulag sa barangay.
1: Depende man sa paghulag kay may mga requirements man kami gid panghatag namon mga requirements sa ila. So ginang iban may ara pang iban nga wala pa nakapasa pero majority I think siguro more than 90% na gid man tuod ang napadala natapos na ang ano nga ara na sa governors may countersign na lang tagisulod na sa county.
5: Ma'am,
1: yes.
5: How about the coming of League of Cities of the Philippines National.
1: Yes, ay ugali may invite niya. Yes, na-invite, gin-invite man naton si Mayor Francis Zamora.
5: He's coming.
1: I think nag-confirm siya. Kaya naka-obdanay kami one time and then na-invite kina ka-obdanay kami to sa Manila.
5: Thank you.
1: Yes.
6: Celebrity.
1: Sa celebrity abangan, yung official release nato ng ilan name soon.
7: Sa traffic, ma'am, no, kay kalabanan siya ni Abi, may taga-probinsya ng mga jeep and bus.
1: Yes.
7: May coordination na rin sa TPTMO.
1: Yes, naiara. Sa coordination natin, complete na naira in terms of the traffic flow. And na-release na naman ang guidelines and traffic flow to all Liga presidents and Liga coordinators para ma-disseminate nila to all barangay captains kaya magkakanto diri sa syudad.
7: Sa diin ang entrance
1: sa Sa west. Tama, no? West Visayas. Ang entrance natin, so ang ato na policy is drop and go. Mm-hmm. No? So pagka-drop sa mga barangay officials, may ara naman na sila exit plan. Kung sa Halandoni, kung diin sila makakanto.
7: Ang parking area?
1: May ara kita for mga Liga presidents, VIPs, and some barangay captains na may private car. May ara kita designated area. So naka-istorya kita sa West Visayas State University at the same time sa Iloilo National High School nga magpahulam sang ilang area for the parking areas.
0: In short board, gina-adapt lang ang traffic plans ng TTMO during the dinagyang and kasadyahan.
1: I think the same. Kasi, I think the same, same more or less. Kaya sila, same man ang gina-coordinate natin doon sa iya.
3: Other than ceremonial na distribution, ano po yan ang tatanaman yung highlight sa atong nga activity?
1: Ang highlight natin is ang mga celebrity guests natin sa Amoy na nga at love.
3: Ano gina-expect natin at first something na
1: Ang gina-expect natin after?
3: Expectations.
1: Our expectation na lang is, ang amon is, balaan ko, I am, balaan ko, nothing is perfect, no? Hindi tama perfect ang bilog na gina-envision sa Provincial Liga Office. But I hope ang akong gina-envision is, may mag-enjoy. There's gonna be a camaraderie nga matabo sa mga aton nga mga barangay officials sa probinsya sang Iloilo.
3: More or less, mga pila na ni board?
1: 15,500.
3: Ano ang team gani?
1: Ang team nato ano to gani? Ang team nato John Lloyd.
8: Kusog
1: sang kabaranggayan.
8: Kusog sang probinsya kag kabanuhan.
1: Kusog sang probinsya kag kabanuhan. Sa muna ang aton team for this year's Liga Day.
7: Ano ang sequence problema?
1: Ang sequence.
7: Okay, dapat yan makabanan ang portion sini sa gagin patawag press conference ni Liga President Amalia Victoria Dibo, kay kaman kagabi, bawal nasa 8 rin yung pag-iapon. Siya kay siyagin ang nag-panguna makabanan sang preparasyon sa Iloilo Sports Complex. No? More or less mga 15,500 ka mga delegates, mga barangay officials, yun, mga appointed officials sa barangay ang mag-aabot kag-confirmado makabanan nga 15,500 ka mga barangay officials sa mag-abot, mag-apasakop makabinan sa Liga Day subong adlaw kag sa subong sa aton nga mga motorista kon pwede ka mong makalikaw nila bigyan yung gandala abis ang mga pribado nga salakyan makalikaw kapon dira sa area sa West Visayas State University kay traffic dira subong sa batiyon kay dira ang mga salakyan no, sa mga barangay banwa nga nagadulog subon nagadap off sa mga barangay officials kagatapos na lakat naman ang mga barangay officials ya malakat na pakanto dito makabinan sa may Iloilo Sports Complex maumpisa makabinan ang programa alas 9 karon subong aga Ginabanta baka ba nga 7 o'clock ka subong aga mag-alabutan ang tanan-tanan sini nga mga ang tanan-tanan sini nga mga delegates. Alas 7 tubtub na 8:30 may pagaywato ng kabanan nga Parade of Colors. Nga pagpapaunahan mga kabanan sa St. Therese MTC College Cadet Officers Grupo del Oeste, Muses and Escorts, Liga Officers and Punong Barangay Delegates. Alas 9 tubtub na 12 ang programa mo ni pag-umpisan mga kabanan sa Doxology nga pagpapaunahan sa West Visayas State University Panayana Cultural Grupa. Kasundan ni makabadan sa Philippine National Anthem, WBSU Panayana Cultural Group gihapon, Iloilo Province Hymn Audiovisual Presentation, Liga ng mga Barangay Hymn Audiovisual Presentation, kag welcome message ni Liga President Amalia Victoria F. Diboque, Presentation of Delegates sa Inspirational Message sa mga paghahimuon makabanan ni pag-deliver ni Governor Arturo Defensor Jr. Intermission number, Grupo del Oeste Dancers. Ceremonial distribution of checks bawat barangay makinabang program, batch 1. First to second district. Ang una sinayang mga baton makabanan sa cheque nga 200,000 pesos. Hindi ba lang itawag makabanan nga bawat barangay makinabang program? Muna ba lang ang 200,000, ang 100,000 para niya sa ibakal sa mga gamiton sa barangay samtang ang 100,000 para ini sa lima ka mga graduating college student, deserving graduating student. Ang batch 1, first and second district. Magatag makabanan sa iya sining aminsahe si Honorable Maria Katrina Jessica D., ang National Liga President, kag si Mayor Francis Zamora. Ceremonial distribution of checks barangay makinabang program batch 2, ang 3rd and 4th and 5th district. Magahatag man sa ilang mensahe ang mga masunod mga congressman. Congresswoman Janet Garin sa 1st district, Congresswoman Kathy Joyce Gorisita sa 2nd district, Congressman Lawrence Defensor 3rd district, Congressman Ferdinand Biron sa 4th district, Congresswoman Binky April Topaz sa 5th district, Congressman James Jojo Ang sa Oswag Ilonggo Party List Representative, Vice Governor Natalie Ann Diboque kag DILG Provincial Director Dino Ponsaran Mangkabianan. Alas 12 tumtumalaw na launch. Kag alauna tumtumalaw alas 12 may ara makabanan nga live comedy performance. Kag bida ka sa Liga Live Showdown. Alas 12 tumtumalaw alas 12 alas 12:20 raffle draw for minor prizes. Alas 12:20 tumtumalaw alas 3:20 live performance of River Maya. Alas 3:20 tumtumalaw alas 3:30 awarding of prizes bida ka sa Liga, hataw sa Liga fashion traction show. Ini asabang fashion show kuni traction show. Kaya nang ila sini nga attire made of recyclable materials. Kagalas 12:20 tumtumalaw alas 4 raffle draw for major prizes. So maring dalagan sang programa karon subong adlaw umpisa alas 9 ang program dira sa Iloilo Sports Complex Mangkabianan mga katropa. Alas 4:56 na Mangkabianan mga katropa. Good morning sa aton nga mga suki dira nga pamati sa Iloilo Terminal Market. Good morning. Nagpapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
6: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
7: Nangin man lagon makabanan ang ginhiwa sini nga job fair. Sang piso Iloilo makabanan naglabot sa 50 ang mga hired on the spot. Kaga 2,500 ka mga job seekers ang nagpasakop makabanan sa sining mega job fair sang Piso, Iloilo. So congratulations kay Dr. Cynthia Dario. Ngamang kabinan ang nagpatigayon siya ni nag-facilitate sa mega job fair kagiriwat na raya sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Kagsaka sa real mga kabinan mga katropa. Di mga 2,500, no? Buta balo siya ni madamo sa mga nagpangita subong ng trabaho. So, diri sa Iloilo, madamo man sa mga kumpanya, mga kabinan nga naga nga naga offers ang trabaho. Basta hindi lang kamo magkwala, hindi lang kamo yung magpili. Ah. Importante mga kabinan nga magamit din yung inyo sa mga kurso. Di sa sunod naman, pagkatapos ka naka-establi na, di matamat naman eh. Ah, matamat naman sa dugang siling pag promosyon sa inyo kagalingan makabanan agot nga makaplastar sa maayo-ayo no nga posisyon sa kompanya nga inyong ginaprayan. Congratulations sa mga nabaton, mga 50 ka mga hard on the spot mga kabanan sa kapitigayon nga piso mega job fair sa July 16. Ang oras din mga kabinan, mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:58 na. Dirigya po mga kabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, mga kabinan, mga katropa. Para makalikaw kita sa mga baratian, labinigin iya sa high blood. Maginom kita mga kabinan sa Santon Plus Coffee, Santon Plus Gold. Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabugligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold. Herbal Capsule, takot ka ini puno sa antioxidant properties ng mga bulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, mga blood pressure. So, kung mag-inom kita makabayan sa Santon Plus Gold. Herbal Capsule, makalikaw kita sa mga balatian, no? Limpiwan sa Santon Plus Gold. Herbal Capsule ng atong gadugo. Kaya kung higko ka rin ato na dugo, ang munang itunaan sa ng kanilain sa inyong mga sakit. Makabunig ang Santon Plus Gold. Herbal Capsule sa mga sakit ng diabetes. Ang Santon Plus Gold. Herbal Capsule. Mas epektibo kung updan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga gapangita, kape nga namit na kagina may makuha, kabalang health benefits. Mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian labi na sa mga hormonal imbalances. Nga mo ang kabangdanan sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Ka problema sa mga lalaki parehas ang prostatitis o kung pagubag sa prostate. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Kay ini may cephalobones nga nag-control sa aton nga hormones. All natural. Nakakape ka na. May bulong ka pa mga katropa, mga kaabyanan. Pagbalik natin mga katropa, dugang siling mga balita diri gyapon sa Exciting Pilipinas. Ang oras imponto, alas 5 na mga kaabyanan.
9: XFM. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
13: Santon Coffee Mix.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
18: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
19: Seven Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Seven Plus Herbal Soap.
21: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
26: XFM.
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas, alas 5:04 naman kabilan mga katropa. Good morning kay Larry Paila Dola. Kay Mama Mermiti dira sa Hong Kong, good morning. Kay Mama Riri Cabar, good morning. Yablis, it's Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Thank you again. Halik kay Mama Riri Cabar. Live from Florida, USA. Good morning. Ano ba subong diyan sa kwan sa Florida? Alas 5:05 mga kabayan dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa pinakaulihin mga kabayan nga pagbombardiyo sa Iran dito iya sa Middle East mga kabayan, may duwa ka mga soldado sang Amerikano mga kabayan ang napatay.

0: Samtang dugang sila balita lokal mga kabanan mga katropa, dirigya po sa atunong pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo mga katropa mga kabanan. May isa ka bata to nga, yung bawang nanong mga tripping sa mga bata o mga pamatan akong subunga, dili sa sudada. Nagapangaboy, dira sa Maldis, mabla. Nasubraya nga ka, nasubraya nga dalagan, nakadusmo, makabanan, makamumo. Da sa may, kuamla, sa may island. Ah, di man, pungil man ang iyang unto. Huwag na nung mga tripping sa kabataan ni subong man. Do, wala sang direksyon ng mga kabataan subungaw. Kadamo sa mga nag-involbar subong mga kabataan. Sa ginamo diri sa sudad, ligad to, may apat ka mga pabataan nga taga Kalaparan ang nadiskrasya sa motor pagkatapos mga katropa nga nisilang nga tudlo nga nagapang siphon kuno sa mga nagaparking bilang mga motor. Di sobran lang ang panagyo, nadiskrasya ang motor lang yung sakyante. Kundi huol sa nga ginikanan. Ligad ka daw, may kuha naman, may pamatanoon, ngayon ka pangaboy na sa Maylidisma Street. Tingin lagasin mga katropa, at sa sobrang panagyo, nakadusmo mga kabanan sa island, at tipong ngayon ang unto niya. Aras 5-7 mga kabanan mga katropa, dirigyapon sa XFM Radio Patrol, Ilo, good morning sa Kai Burnok, Kai Risa, sa Board of Pork and Beef Dealer, dira sa Santa Barbara Public Market, good morning! Lakip ng mga kabanan sa Kay Mimi Meat Station. Good morning dira sa Santa Barbara Public Market. Kagagamati magsubo mga kabanan sa ato siling pagpangalagad dira sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dira sa mga personnel sa Ising sa Pancit Molo. Dira kay Cap Ising, no? Sa Ising sa Pancit Molo. Dira sa South San Jose Molo. Good morning. May branch ni siya mga katropa dira sa GT Malls Mabia, sa Atria, kag may araman dira mga kabanan sa Iloilo Central Public Market. Good morning. Kag dira man kay Pinoy, kag kay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Gapmati man sa ato mga kabanan dira sa XFM. Dira sila sa may ground floor sa Iloilo Central Public Market. Kag sa mga membro sa Manonong Voice dira, good morning. Nagapamati mga kabanan diri sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagdraman mga kabanan kay Jobert Tamulo, kay Sarge Jobert Tamulo sang G-Box Money Changer. Dira lang mga kabanan sa tabok lang sa Amigo Hotel bala. Pagkalagamunda sa mga branded garelo, tapos mga bailo kamo sang dollar ninyo dira sa kay Jobert kay Sarge sa Jobert Tamulo sa G-Box mga kabayanan mga katropa. Alas 5-9 na mga kabayanan dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Good morning man dira kay Marilo Vargas Pedroso. Yeah, good morning. God bless you too, Marilo Vargas Pedroso. Kay Randy Santisas listening. Salamat gid Randy Santisas. Ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 5:10 na. Minabili kita makabanan mga pila ka mga minuto sa antes nga magtakop ato sa program.

0: Lagi na kwan sa buong, no? Lagi na istoryahan sa buong kabinan. Ini ang ay na ba lang nga ginimo kono sang Chinese. Hindi pa matulid, no? Kung iaga kwan ni iya ini ka gobyerno sa China. Kaya ito yung nakakwan man, nakapost in makabanan sa government website sang China. Ini ba na makabanan ang isa ka amo nga naka barong Tagalog nga kabig ini makabanan sa pagpanginsulto sa mga Pilipino. Tingin na deny man makabanan sang ambassador sa China sa Pilipinas nga kuno kahimuan ini makabanan sang Chinese government. Madamo lang sa mga dumduman ang karon ang aton iya nga makatura do labdagid sa mga pag-insulto bala. Di ma ko muna nga may isa ka itsura amo. Tapos gin gasok-sok sang barong Tagalog. Tapos may ara pagid nga pareho sa nga itsura nga gida papuswakan sang water cannon sang China Coast Guard. Dotri bling pa pang insulto, no? Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 5:12 na makabalan mga tropa diri gihapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo. Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Samtang lima ka mga tao nga nagapauwak dito iya sa Kalinog gadakpan ng pulisa. Dati mamay niyo na. Kung diyang kilala pa diyan sa una, ang reaksyon sa tao gani kon may pareho sila bilang sitwasyon nga ginahambalan nga tibawal tapos si Giyo Gyapon niya mamay muna. Probong hindi na mamay kundi merese. Tatlo, lima, tarang ka mga tao makabalang nga tumandok sa Kalinog, isa dito sa Barangay Simsiman nga dito mga tropa nagahiwat sa pauwak sang manok redakpan makabalan dito iya sa Barangay Simsiman. Samtang may anom ka nakapanagyo. May panagyo na ka na hindi ma... Ito hindi ma... lagas makabalan sang... Ito hindi ma... lagas ang alas 5 nga tren mo. Ang inadalagan. Mga hundso makabalan kaya nakikita nila nga may arak nga rin ding team halin sa Kalinog Police Station sa papanguna makabalan ni Police Captain Mercado. 13 anyos nga solterito nga nagpangaboy sang bato sa mga nagabantay sang jeep sa Lidisma Street. Nakakas ang unto pagkatapos nga nakamumo sa center sa Ocon Island sang kalsada matapos naging lagas mga kabinan mga katropate. Mamay mo, merese. Nagadalagan patabok ang 13 anyos solterito nga kagkasalawit ini makabinan sa kable kag nakamumo sa Center Island sa Ledesma Street City proper. Sino makabinan sa traffic aid sa lugar nga ginlagas ang solterito sang duha ka mga nagabantay sang jeep nga iya ginaboy sang bato. Ayamat nga bataan ni ho. Nagapalagyo ang solterito pero nakasalawit ini makabinan sa kable sa island sa kalsada. Nagtupa sa gutter ang iyang ba kabangdanan makabanan nga nakakas ang iya sining isa kagibon. Giyatagan sang first aid ang solterito kagindulong papauli sa ila balay sa Tansa Esperanza City proper. Masami ko nga nagapanghaboy sa bato ining 13 anyos dira sa lugar. Kag-gin-report mga kabilang nga membro ko no sang Rugby Boys ang nabitan nga bata mga kabilang mga katropa. Huwag naging niya sang kwana, huwag naging niya sang himuon kabataan ah. Good morning kay Tristan White Gulay, mayong aga. Dira makabanang kay Jerry Climino Adorno, dira Sunny White, good morning. Nagapamati ko makabanan dire sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas. Good morning kay Randy Archaga Santisa sa Marilo Vargas Pedroso, good morning. Kay Ma'am Mary Cabal, good morning. Kay Ma'am Hermiti, good morning. Larry Faliera Dola, good morning. Nagapamati ko makabanan dire sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas.

0: Sige po mga kabayan, padayon mga itong sining nga promo diri sa XFM Radio Patrol Iro, ini ang Santo na XFM libu-libong papremyo. Magbakal mga kabayan sa masunod sining nga mga promo purchase kamuning inyo sining ibutang sa sobre kagihulog diri mga katropa sa Dropbox sa XFM. Ang maning masunod, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa inaka kwana, blister sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C sa ka-blister, Santon Plus Gold Coffee Mix sa ka-blister, kag-isaman ka mga kabilang kata blister sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ibutang ini mga kabilang sa sobre kag ining long ha, kag tapos butangan nyo sa papel nga may nasulat pangalan ninyo, ang inyong address, tapos contact number, pirmahan, iulog inyong kabinan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo drop boxes. Kung may chance ka magkabinan nga magdaog sa 3,000 pesos kada simana para sa aton nga weekly draw, kung may chance ka magkabinan nga magdaog sa grand draw Santo na XFM, libu-libong pa-premyo mga kabyanan, mga katropa. Luwas din nga mag-ayo ka na, may chance ka pa mga kabyanan na mag-daog sa 3,000 pesos kada simana diri sa XFM, libu-libong pa-premyo mga kabyanan, mga katropa. Kung nga ang madamo sa nag-hambal nga maayo ang epekto mga kabyanan sa produkto sa Gesto Health Incorporated, bagod man kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang iya sinay mga kabinan nga ingredients amuni ay may ara ni siya mga kabinan nga ampalaya o kon ang amargoso nga makabulig sa pagpanubo sang fat o kon cholesterol level sa atong nga labas. Kung manikawan ang stroke heart attack, maginom mga kabinan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may ara siya nga mangustin nga isa sa mga powerful antioxidant. Ang antioxidant nga compound nga dako nga bulig para ipagwa ang free radicals sang kagtoksin sa aton nga lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may ara siya nga manunggay leaves nga dako mabulig agud may protektahan ang aton nga atay kag kidney. Labi na sa may mga mahilig bilang mangkaon sang mga junk foods. Ang malunggay gali, makabulik ini sa pag-detoxify sa aton nga labas. Kag may ara man siya nga ahos, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule makabulig sa panubo sang 10-15% cholesterol level sa aton nga labas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, himo ini makabinan sa 100% extract supplements. Natural ingredients, may mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga kabinan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 5:20 na mga kabinan, mga katropa. Sa may mga debatsyag, diba na kabanatian kang madamo na nga bulong na inom ninyo, inabalang tag-is sa kakop na nga bulong na inom ninyo nga ginrehistra sa doktor. Abitistigan nyo nga magpa-konsulta mga kabinan sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga debatyag na nga balatian ka madamo na nga bulong na inom ninyo, apang wala gihapon na gayo, magpakonsulta na sa Yes to Health Clinic, namtang ini makabilang sa iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa tubang sang Midtown Hotel. Libre pakonsulta na lawad daw, kagtuduan pakamukon paano makalikaw sa mapagkaon. Nga mong kabangdanan, nga wala ka na gayo, magatudlo man kung paano gamiton ang mga herbal, agod mang inipiktibo. Hindi na pagpadugaya pa, hindi na pagulata pa, magpakonsulta na sa Yes to Health Wellness Center. Ang giya sa kayong lawas, kag maginabat dyan ka ba na sa imong lawas, kag ina ba lang gusto ang balay iyang mag, kay mga kalabanan subong nga magpakonsulta ka sa doktor, ginapa laboratory, ikaw para nga masigurado, kundi ingid ang imo sining mataas ba lang sa aton nga lawas, no? Mataas ang atong kolesterol, ano na pa ng pagida ng mga ibalawaan sa laboratory. Ang iba ang makabanan kung magpa-laboratory, baw ginakulbaan, kaya nadukan sa hiringgiliya. Pero ari ay, parang nga daw hindi kaya makulbaan, hindi ka lang iya magpa-laboratory sa Yes to Health Wellness Center. Magidapat yang kabanan sa imong lawas, hindi na paggulata pa nga maglalaing mabalatian. Magpakonsulta makabanan sang libre gamit ang Executive Health Analyzer Machine. Kada Domingo, pinaagi sini may baluan ang mga nagkarinlain nga gidabatyag sa imong lawas. Magbisita sa libre nga konsultasyon sa Yes to Health Clinic sa Iloilo City, hamtang ini makabanan sa iyang building, Yolo Street, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Bukas ini alas 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Domingo hasta Huwebes, kag alas 9 sa aga hasta alas 2 sa hapon. Inakon Biyernes. Yes to Health, ang kabulig mo sa ikayong lawas. Para sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Dr. Raymond Empinado sa cellphone number 0917-778-7200, kung mag-text sa hotline number 0930218, o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Mangkabianan, mga katropa. Ang oras 36FM, Radyo Patrol Iloilo. Alas 5.22 na makabinan, mga katropa. Tawag lang alam kita makabinan sa aton sining nga programa subong aga. Mabalik kita dugay-dugay makabinan pagkatapos ang The Secrets of Health sa Express Balita Weekend Edition, mga kabinan. Standby na sa masunod programa ang The Secrets of Health. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Feby Balls, Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System Pain.
9: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Godlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain, para dire-diretso ang training.
6: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magbibili sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
0: XFM.
11: Patroma mo!
10: Exciting!
0: XFM.
12: XFM.
13: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
0: nationwide!
2: Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
11: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
13: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
11: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. At mahirap talaga. Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan, nadadamay pati yung mga nag-aalaga kung sa halip sana na yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, So yan, sa mga kababayan po natin, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa magsupo maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
14: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
15: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
11: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. Eh babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan din ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yeswell Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant, alternative consultant, ano? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po ha sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang bumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklikbait.
13: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
11: So yan na, so mga kababayan pa, mag-ingat po ah sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, eh hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, ano, ng atin pong mga products, ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan, okay? At sa mga kabayan, meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545.
15: Secret of Health, Health Info.
11: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
13: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Pag tinawag na chronic, eh hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo, eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure, eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So, yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga, it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem, mm-hmm, na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, mm-hmm, parang na nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, mm-hmm, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, mm-hmm, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas, mm-hmm, sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, mm-hmm, partner, medyo
11: nag-iiba.
13: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan, mm-hmm, na normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood, kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap, mm-hmm, nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas,

0: ano ng tubig ng katawan, yung process which is hinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Di ba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh medyo mahirap yun. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagko-cause nito. No? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Mm-hmm. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. O, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, isa yon sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, parang may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha, na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano-ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Uh-huh. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga symptoms, yun na nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano? Saka maliban na lang kung nagpapalab test sila, Dok.
0: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
0: pwede kang magkaroon ng anemia.
1: Mm-hmm.
0: Kasi apektado yung blood making mechanism natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naniningarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw eh, mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po, kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo, mga kaibigan, at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong makaapekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the the long run, magdudulot siya ng problema sa ating pong kidneys. At

0: may problema na ng kidneys, maaring makaapekto rin to doon sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba kahit na anong kain ng bawang, doc, hindi bumababa yung blood pressure.
1: Oh.
0: Ang taas pala ng creatinine.
1: Ayun, ang problema nga diyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
0: Iyon na nga.
1: Oh, di ba? May mga may
0: meron ganun.
1: Commonly yan sa mga ganun. May CKD. High blood sila pero yung putputla nila kasi doon lang sila sa hemoglobin. So it happened kapag ikaw ay may CKD.
0: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
1: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So, mapipilitan ka magpa-dialysis.
0: Yun na nga.
1: And dami natatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh. Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi, gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
0: Nako, mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga, Doc, ano? Advisable na inumin ng ating po mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
1: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So, kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
0: Pero kailangan kontrolin.
1: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So, nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
0: Ayun na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila, mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano, ang atin pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Yung nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
1: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin.
0: Yeah.
1: Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
0: Ayan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin, ha, ang Tatak Yes to Health. para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano, pero meron tayong ano, dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan at magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan, ano? Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
1: Oh, lalo yung mga diabetic na.
0: Mm-hmm.
1: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
0: Ayan.
1: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, doon sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa VisionX Plus Soft Gel Capsule.
0: Mm-hmm. Ayan na, VisionX Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo yan ng mayaman yan sa atin pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? So, mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Suntone Vitamin C. Ang atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
1: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
0: Mm.
1: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
0: Mm-hmm. Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
1: At yan ang pinakang lacking every time.
0: Mm-hmm.
1: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya.
0: Mm.
1: Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan. kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin. Mm-hmm.
0: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating mm-hmm. pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, ano, halos lahat siguro ng, ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung ibang adok, sa paglabo ng mata, eh, kulang na kulang sa vitamin C pala.
1: Ano? Kasukasuan din natin. Mm-hmm. Collagen production.
0: So, yan. So, mga kababayan po natin, para masapatan, yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kaya ng Santone Vitamin C. Ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa atin pong mga tagapakinig.
1: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. At naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala ka pa alam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa atin pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa atin pong lahat. Nangayon pong dalangin ang Panginoonwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, las 6-7 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Ang oras alas 7, alas 6-7, mga kabinan ng Gapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition sa Gapon, yung katrupang, Phoebe Balls, Tibor Morales. Pagdagi tayo ng katrupang Alex Saspa. Mga balita, mga kabinan ng Tipon sa atin sa mga patrol reporters sa isa kasimana. Dari sa XFM Express Balita Weekend Edition. O nakita mga kabinan sa balitang lokal. 18 ka mga repatriated OFW na kabaton sa cash assistance gikan sa Iloilo City Government. 3 brave warriors, councilors kintawag ni City Councilor Romil Duron na mo ang ad hoc committee nga magatuon sa pag-merge sa Traffic and Transportation Management Office kag Public Order and Safety Management Office sa Composmo. City Councilor Cedric Balona gin-request ang Iloilo City Police Office nga magpatrolya sa mga strategic areas bangod sa mga kabataan nga nagahimo sang krimen. Kabalaka Expo 2.0 ginbuksan agud, mapalapdag ang kultura sang kahandaan sa mga Ilonggo. Commander sang 3rd ID nga si Major General Michael Samson nag-retire. Ginbuslan ni Brigadier General Iscanilias sa grocery stores sa Barangay Hagimitan, Pasig City, ginransak. Pila ka mga residente sa Barangay Navaes, Mandurriao, ginaagwanta na lang ang halos adlaw-adlaw nga pagbaha bagod sa taob. Ang detalye sa balita aton ko haon kay katropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Hulyo 13, nakabaton sang tig 10,000 pesos nga cash assistance sa ikaduwang batch sang repatriated overseas Philippine workers nga napektuhan sang giyera sa Middle East. Base sa Public Employment Service Office sa Compeso, Iloilo City, 18 ka mga repatriated OFWs nga lunsay residente sang syudad anangin benepisyaryo sang programa. Samtang mahimo man nga maka-apply ang mga repatriated OFWs sang tubtub tig 30,000 pesos nga livelihood package para sa mga luyag nga magnegosyo. Matandaan nga sa nagligad niya Mayo, 24 ka mga repatriated OFWs ang nakabaton man sang tig 10,000 pesos nga cash assistance sa idaluman sang programa sang Iloilo City Government. Samtang, Hulyo 15, gin-endorso ni Mayor Raisa Trenya sa Sangguniang Panglungsod ang ordinansa nga nag-emerge sang Traffic Transportation Management Office kon TTMO kag Public Order and Safety Management Office kon POSMO. Ang item ang matupa sa Committee on Good Government and Accountability nga ang chairman si City Councilor Rex Marcos Sarabia kag magatukod sang ad hoc committee nga magatuon sang pagtingobliwat sang duha ka mga opisina. Sa deliberasyon nag-inhibit si City Councilor Sarabia bangod ginpahayag sini nga siya ang responsable sadto nga nagpasar sang ordinansa nga nagseparar sang TTMO kag POSMO. Bangod sini ginkasugtan sang konseho nga mag-nominate si Councilor Sarabia sang magapungko nga ad hoc committee. Gin-nominate diri si City Councilor Cedric Cabaluna bilang chairman sang committee, Councilor Nene de Liana bilang Vice Chairman kag City Councilor Alan Zaldivar bilang Member. Gilayo naman ini nga ginaprubahan sang konseho. Gin-congratulate ni City Councilor Romel Duron ang giningadlan nga ad hoc committee nga gintawag niya nga The Three Brave Warriors. Wala naman na paathag kung ano ang rason kung nga ating bon sa isa ka opisina ang TTMO kag POSMO.
3: No good taste would I ever sponsor such ordinance. With that, I am inhibiting myself from the proceedings. So I open the floor to any members of the August body who are willing to compose the ad hoc committee. I open the floor to any nomination.
4: Yeah, so it's good we have three warriors. We have three good warriors who accepted their nomination. Thank you.
5: Thank you, Councilor Duron.
2: nabatian ang kabahin sang sesyon sa Sangguniang Panglunsod. Samtang, ginpanawagan ni City Councilor Cedfrey Cabaluna, Chairman sang Committee on Public Order and Safety sa Sangguniang Panglunsod ang intervention sa mga kabataan nga nagakadalahig sa krimen sang barangay, eskwelahan kag mga ginikanan. Sino kay Cabaluna, nag-request naman siya kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office, nga magpatrolya sa mga strategic area sa syudad.
5: Enforcement, no? Nagbandi na siya, di ako trabaho sa legislative. Basically, kung may mga incident, yun yung importante yun, no? On top of the situation, ang ato mga kapulisan, ang ato mga barangay officials, no? We have to strengthen institutions, the family, the school, in the previous privileged teachers na ito naging deliver, na-raise na nani, no? The strengthening of the BCPC, the strengthening of the Child Protection Committee under the schools, nga kung una-una kailanlan madakpan sila, then proper intervention will be given to them. And ultimately, ang mga institusyon kung nisa gina-refer, magtrabaho sa eksakto, no, sa social welfare, will come up with diversion and intervention proceedings, and many others. Ang prevention ng component, itrabaho sa ato ng kapulisan, trabaho sa ato ng mga tanod natin. So I hope they really be more determined in their task. No? I've talked to Colonel Parilla last time. May call ako to have our enforcers present in strategic areas again.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni City Councilor Cedfrey Cabaluna. Samtang, ginbuksan na sang Iloilo City Government ang Kabalaka Expo 2.0 sa Convention Drive Iloilo Business Park. Agud nga mas mapasangkad ang disaster preparedness, resilience kag volunteerism sa mga Ilonggo. Ginpabutyag ni Mayor Ray Satrenas nga ang Kabalaka hindi lang dapat simbolo sang kahadlok o kung kalamidad, kundi sang kahandaan kag aksyon. Sa sulod sang tatlo kaadlaw, ginapasundayag sa Expo ang Rescue Simulations, Interactive Exhibits, Kabalaka Talks, Response Asset Displays, kag Volunteer Fair nga nagahatag sang kaygayunan sa mga Ilonggo nga maging kabahin sang disaster preparedness efforts. Subong atuig, naglabot sa 26 ka mga exhibitors ang nagpasakop sa Kabalaka Expo 2.0. Mas madamo ini kung ikumparar sa nagligad nga tuig. Ini nagapakita sang nagabaskog nga kolaborasyon sang gobyerno, pribado nga sektor, kag partner organizations sa pagpatigayon sang mas safe kag mas resilient nga Iloilo City. Sino kay Mayor Trenas, ang resiliency sang syudad ang wala lang nagasalig sa gobyerno kundi sa kada Ilonggo nga nagapiling ang manginhanda nga magbulig sa iya isig katawo.
6: Today, we officially open Kabalaka 2.0 and I am very proud to see so many people gathered here not because of a disaster but because we all believe in preventing one. Usually, when we hear the word Kabalaka, ang una natin nga naisip kahadlok ang uncertainty ukon ang posibilidad nga may kalamidad. Pero subong ginabag-o natin ang buot silingon sa Kabalaka. We transform concern into preparedness. We transform uncertainty into action. Kaginapakita natin nga ang Kabalaka mahimo nga mangin motibasyon agud mangin mas handa kita bilang isa ka komunidad.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, nagpungko na bilang bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army si Brigadier General Joey Escanillas. Ini matapos nga nag-retire na si Major General Michael Samson matapos ang halos duha ka tuig nga pagpanguna sa mga division. Sa ginpadigan nga change of command ceremony sa Camp General Macario Peralta Jr. sa Hamindan, Capiz, nagpasalig si Escanillas nga iya padayunon ng maayo nga hinimuan ni Samson, ilabi na sa bahin sang iya liderato. Ginpangunahan naman ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete ang change of command bilang presiding officer. Samtang isa sa mga prioridad ni General Escanillas among pagtutok sa nabilin ukon mga remnants sang New People's Army ukon NPA sa rehiyon. Nagapati si Escanillas kasabulig bulig sa mga stakeholders, LGUs kag sang komunidad, mahimo ang mapabilin ang kalinong kag mapadayon ang progreso. Ang 3rd ID Philippine Army ang nag-supervise ang internal security sang Western Visayas, Negros Island Region kag Central Visayas.
7: Rest assured that kung anong nabuhat o anong nagawa ni General Samson will be continued, no? We will remain steadfast in our mission to preserve peace and protect our people and community and in order to further development in the area. Of course, may mga remnants pa tayo na naiwan sa mga areas diri sa Panay, Negros, of course, yan ang medyo unahin natin. We cannot further development and ensure the safety of our community pag nandyan pa yung mga managed society, of course. Papuntan, and little by little, pag ma-achieve natin yan, we'll little in transition to our territorial defense. So, and of course, palagi naman ang ating HADR operations. Palagi naman, we are always on call in coordination with the OCD and the MDRMO.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayang ni Brigadier General Joey Escanillas, ang bagong commander sang 3rd Infantry Division, Philippine Army. Samtang, ginransak sang wala pa makilalaan niya kawatan ang grocery store sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Hulyo 14 sang gabi. Sa interview sang XFM News Team kay Catherine Norilla, tag-iya sang grocery store, nakibot na lang ang iya-anak sang nadiskubrihan nga wala na sang unod ang box nga ginasudlan sang ilang kwarta kag binta. Gilayon niya gin-review sang tag-iya ang CCTV, kag dito na diskubrihan niya ginsulod na sila sang kawatan. Nakitaan sa CCTV footage ang hungod nga pagliso sang suspect sa camera kag ang pagwa sini sa establishment matapos nga nagpangawat. Na-capture man sa CCTV ang itsura sang suspect kung saliin ini ang naka-hoodie kag naka-short. Ginpabutsyag man sang tag-iya nga nag-agi ang kawatan sa likod nga portion sang tindahan kung saliin nagtungtong ini sa drum sang tubig kag ginsaka ang portion sang pader kung saliin steel matting lang ang nabutang. Nakagwa naman ang kawatan matapos nag-agi sa portahan pabalik sa likod sang tindahan. Nagapati naman ang tag-iya nga posible may upod ang suspect sa pagpangawat. Nagabatayin pa ang investigasyon sa motoridad sa Natabo.
8: Nagtingala siya nga bukas sa duha ka pertahan sa kusina. Pagwa na nga bukas, dayon na balik ni sa counter. Pagbalik ni sa counter, tuya kang naman an. Ngaya kwarta wa ay doon. Naman an, nada ngaya kwarta namun. Diyan pa siya duha ka pertahan sa kusina. Wala siya nga sudan, tapos ga pangapig, init sa tubig, sa heater. Nagtingala siya nga bukas siya duha ka pertahan sa kusina. Pag bukas, dayon na balik ni sa counter. Pagbalik ni sa counter, tuya kang naman an. Ngaya kwarta wa ay doon. Naman an, nada ngaya kwarta namun. Diyan doon sa isa ka kadang anugid, kakahon, nga ginabutan ko gida dyan, kada adlaw-adlaw nga tanan. Tapos, ginili ko na, gin-open na yadang CCTV, tuya na kag namanan, nga yadang dayan, guba doon, kagya CCTV, ginpaibabaw na. Tuya kag nagnawag siya kanakon nga ma'am, na ginransak ya kwanta, ya store. Hambal ko, siguro duha bala, iti di ako magpati, iti nakasilyo tanan-tanan mo kung panti kung kuna, iti kung gabi, ginasirahan lang namun dahil nag-uli kami sa Pasig.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Catherine Norilla ang tag-iya sang grocery store. Samtang, ginaagwanta na lang sang pila ka mga residente sa barangay Navais, Manduriao ang halos adlaw-adlaw nga pagbaha sa ilang barangay. Isa na diri si Jinky Alamanon nga madugay na nga residente sang lugar. Sunod sa iya nga madugay naman nga problema sa ilang lugar ang pagbaha nga kung kaisa nagasulod pa sa ilang puluyan. Naibaluan nga nagahalin ang tubig sa suba malapit sa Sunset Boulevard. Isa sa mga nakitaan nga problema sa mga residente amo nga wala sang may nabutang nga trampa nga amo kuntaan ang makapugong sa pagsulod sang tubig halin sa suba pakadto sa ila lugar. Naibaluan nga nagasulod ang tubig suba sa mga punungan kag nagailig sa mga kabalayan. Ang nagaisahanon nga drainage nga ginailigan sang tubig amo ang drainage sa Navais Elementary School kung sa din ang outfall sini ang diretso man sa punungan sunok man sa mga residente. Napalabot naman ang among concern sa barangay hall kung sa din nagapanawagan man sila sa city government nga ma-check ang ila sitwasyon sa subong. Naibaluan nga private property ang among mga punungan. Sa subong, ginahimo na lang sa mga residente among nagabantay sa high tide chart sa kalendaryo o kung sa online agad nga ila mahibaluan kung kinahanglan nila magpreparar sa liwat nga pagtaas ang tubig sa ila lugar.
9: Good na, sir, sa Greenwich. Nalanggit na yung ano, kaysa punong, gidyang ano mo. Good na, sir, sa Greenwich. Nalanggit na yung ano, kaysa punong, gidyang ano mo. Ang agyan sa tubig sa punong, gidyaya.
0: Mm-hmm. Mga pilak pa malay apektado.
9: Lalo kami din, mga pilak kami din, mga something, may 100 ka
0: hakdaman. Wow. Oh. Pero ang natindugan sa mga pamalay, ano, private lot ina, ila ina lote or government lot?
9: Government.
0: Oh.
10: Okay. So, ano din relocation or hindi man?
9: Hindi man relocation. Kaya ang doon nga kami na, ano, nakalamatan, mga tigulangan naman. Bali, yan sa kung masaburis.
0: Mm-hmm.
9: Ang ilang mo nga sa natindugan.
10: ko.
0: Sang kasano lang mga daw no kalawig na notice nila daw naglala problema nila da.
9: Tugay na sir, mga something pagka yogid sang sunset.
0: No. Nga aman haw, sang way pamakayong Sunset Boulevard, hindi pa mo na kalala ang pagbaha dira.
9: Hindi, hindi na mo ni kalala. Galing kay naglala, naging siya, naggulo ba ang mga kahon sa punong.
2: Nabatean ang kabayan sang pagpahayag ni Jinky Alamano ng isa sa mga residente sang barangay Navais, Manduriaw. Samtang, nagpasalig naman si punong barangay Jim Christopher Kapalihan nga ila pangitaan sang solusyon ang problema apang nagapanawagan man ini sang kooperasyon sa pumuluyo sang ila barangay.
10: Ang muna ka problema, almost a decade na ina siya. O galing, during sang pag-open ni Sunset Boulevard, amo na siya nagdugang, nagtaas ang tubig. Kay tungod sa rason nga ang mga kapunungan ni Sir Rogelio Florente, wala nag-a-operate.
0: Mm-hmm.
10: So, ang siradora before nga ginaga-control sang tubig, pasulod diri sa amon area, wala na siya ga-operate. Kagang mga kahon nga ga-stop sang tubig pasulod, almost nga nagratiphag na kay tungod man sa kabaskugon kisa sang tubig nga gasulod diri bala halin sa Sunset Boulevard sa suba.
0: Mm-hmm.
10: Iti mayara kita da subong siguro mga around 10 ka tamburong nga gaangot diri sa barangay Navais.
0: Oh.
10: Before daw na discuss naman ininaton na may nakahibalo naman ini sa babaw.
0: Oh.
10: Pero muna makuti ang solusyon niya from the ground pa lang eh. Ito siyempre private property ang mga ginatindugan nila.
0: Ha.
10: Kumbaga nakatunga siya, tunga private property, ang tunga government property.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, with that cap, we would like to thank you. At least may initial na nga plano subong ang barangay. Hopefully, og yun nanini sa mga kaupdanan ni mo sa konseos barangay. Pero tulong tanaw mo, maupod sila sini cap or may ma-oppose pa sini?
10: Let's see. Let's see, sir, kung ano ang ila pagka-desisyon karon sa hapon.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni punong barangay Jim Christopher Kapalihan sang barangay Navais, Manduriaw. Ang ining mga balitang nedulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
0: Malamang salamat kita dahil katropang Janzin Crisostomo. Dinin makita makabinan sa balita na ikanya sa Iloilo Provincial Capital. Liga President Amalia Victoria Diboque nagpatawag sa press conference may kang tanan sa pagayawatun nga Liga Day. Piso Miga Job Fair nag manlagon. Border control ginikomendar ni board member Rito Kahilig para mapunggan ang pagsulod sang baboy nga infected sang ASF sa probinsya sang Iloilo. Kagbalita na ikan sa Iloilo Police Provincial Office. IPPO nag-champion sa Impo Challenge sang Police Regional Office 6. Yari mga balita.
11: Julio 13, nagpatawag sa press conference si Liga President Amalia Victoria Diboque may kang tanan sa pag-ahiwaton ng Liga Day. 130 ka mga pulis ang i-deploy sa Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office sa pag-ahiwaton ng Liga Day sa Julio 19. Ang programa hiwaton sa Iloilo Sports Complex. Ginpayag ni Liga Presidente Honorable Amalia Victoria Diboque, ginimbitar si Presidente Bongbong Marcos nga amo ang guest of honor apang hindi ini makaabot apang nagpadala lang ini sang sulata. Ang managkonfirma nga magatambong sa programa si National Liga Presidenta Maria Katrina Jessica D kag Mayor Francis Zamora sang San Juan First District

Ang oras alas 6:26, mga kabinet, mga katropa, dinigyapon sa pagpangalaga taon sa Express Balita Weekend Edition.

0: Dugang balita makabalan diregi apon sa Express Balita Weekend Edition. Diri kita makabalan sa balitang nasyonal. Ante sa aton nga mabalitang nasyonal makabalan, magahatag kita na isang malipot siring pag pabati sa inyo sang advertisement. Ang oras na size 27, mga katropa.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Umaga pala. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
4: More happiness.
3: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: 18 ang napatay sa epiktosang bagyong Inday sa pungsod sunod sa Office of the Civil Defense. Mas madamo nga mga witnesses sa gipresentar sa prosecution team sa kaduhang simana sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Senator Judge Alanda Peter Cayetano gingisa si Attorney Jeremy Luto kung baraan nag-investigar ginman ini sang maayo angot sa konklusyon sining nga maka-commit sang grave threats ang Vice Presidente. Pagmensyon sang prosecution angot sa grado nga nakuha ni Vice President Sara Duterte sa board exam ginsaway ni Senator Chess Escudero. Wala pa nag-umpisa ang oral argument sa ika-anom nga adlaw sa impeachment trial. Nagdeklarar na si Presiding Officer Chess Escudero sa pag-recess matapos ang pagsabat ni Senator Judge Cayetano nga luyag pa-investigaran ni NBI. Direktor Matibag ang ginpahayag nga anomalya sa Southeast Asian Games sang 2019. House Prosecutor Chael Diokno nagpabutyag nga simple lang ang isyo ang ginaatubang subong apang ini ang mabugat. Impeachment court may yara sang gahom sa pagbusisi sang bank record sang Vice Presidente, parindogan sang House Prosecution. NBI Director Melvin Matibag hindi na magbaes pa sa Senado investigasyon sa 2019 SEA Games. Ginapasiguro sini nga magapadayon. Kag pinapagid ka mga balita nasyonal, upon kaya tropang Era Espinosa.
1: Naglabot sa 18 na record ginapatay bangod sa epekto sang bagyong Inday sa pungsod. Hiniyang base sa data sang Office of Civil Defense, samtang nagapadayon sa gihapon ng rescue operation sa mga apektado nga lugar. Ginpahayag ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro nga nagapadayon ng pag-monitor sa mga otoridad sa mga adlaw sa flood kag landslide prone areas sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Samtang nangako si Senator Chess Escudero nga mo ang nagapungko nga presiding officer sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nga mangin madasig ang mga masunod nga trial days. Iniyang kasunod sang iya pag-ako nga ang pagpatigayon sa proceedings sa nagligad nga simana ang mahinay. Bangod nga ang magting mga kampo kag mga senator judges ang pareho nga nag-adjust sa proseso sa trial. Nagahingyo si Escudero nga iniyang hangpon sa diin ila padasigon ang pagpatigayon sa trial nga wala ginadalian ang proseso. Nagalaom man ang senador nga matapos ang trial sa Nobyembre o Disyembre apang ini sa gihapon ang nagadepende sa mga witnesses nga ipresentar sa prosecution kag defense team. Sa piyak nga bahin available sa publiko ang pag-access ang ng mga dokumento kay ebidensya ginapresentar sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Ini matapos nga ini ang gin-upload na sa website sing Senado sunod kay Senate President Sherwin Gajalian. Sunod sa Senate President, ngayla ginapasigurado nga ang tanan nga mga ebidensya kag dokumento ang makita sang publiko sa diin ang online repository ang makahimo sa publiko sa pag-verify, magluwas sa pag-rely lamang sa mga impormasyon nga nag-circulate sa social media. Gininggan ni Gajalian ang publiko sa pag-scrutinize basta kag intiende sang proceedings. Iyaman nga ginmanduan ang Senate Secretariat sa pag-provide sang nahanglanon ng resources sa pag-upload sa pleadings, ebidensya, kag iban pang mga dokumento sa mas madaling nga panahon kag efficiently samtang ini ang gina-introduced sa trial. Hulyo 13, ginpatigayon ang ikapat nga adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Ginpresentar diri ang kaduhang nga witness sa prosecution nga mo si Attorney Jeremy Lutok, ang Regional Director sa National Bureau of Investigation for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang testimonya ni Lutok ang nag-focus sa Article 4 sa Articles of Impeachment nga mong aligasyon isang sedition ka grave threats. Kung ibaluan nga si Lutok ang nanguna sa pila ka mga parte sa investigasyon sa NBI ang sa mga ginapahayag ni Duterte batok sa Presidente, First Lady kag saanay House Speaker.
2: The testimony of our second witness, Attorney Jeremy C. Lutok, is offered to prove the following. Number one, Jeremy Lutok is a lawyer by profession and he was the chief of the Cybercrime Division of the National Bureau of Investigation or NBI in 2024. Pangalawa, kasama siya sa NBI team na nagsagawa ng investigasyon sa mga pagbabanta ng Vice Presidente na ginawa sa isang online media briefing noong Nobyembre 23 taong 2024 kung saan diniklara ng Vice Presidente na siya ay kumontrata na ng isang tao para patayin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang unang ginang at ang dating Speaker ng House of Representatives.
1: Nabatian ang kamay isang pagpahayag sang abogado sang prosecution. Samtang gin request ni Congressman Lawrence Defensor nga i-reschedule ang pag-testify ni NBI Director Matibag. Ini ang kasunod sang request sining kun mahimo temprano siyang magatestigo sa trial. Pose sa conflict sa schedule kun sirin magapadulong ini sa Thailand. Matandaan nga ang unang nag-schedule sa pagtestigo sa mga adlaw amon sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Kasunod man sang hiyos sang prosecution sa nagligad nga semana. Nagsuwestiyon nga matapos ang pagtestimonya ni Matibag, mahimo sila nga makapadayon sa schedule sa mga witnesses nga ginlatag sa nagligad nga semana. Kasunod sini nagpabuti si Senator Judge Alan Peter Cayetano nga kun wala sa may mag-object, indi man siya mag-object apang para sa iya bilang caution sa mga government officials nga sila sa Senado ang nag-set aside sang madamo nga butang lakip ng foreign trips, local trips, kagpagbulig sa mga Filipino bangod kinahanglan nga yara sila sa trial. Bad taste ini para kay Cayetano nga silang dektahan sa bureau head. Nagapanindugan sa defensor nga indi nila pag-i-disrupt ang schedule sa mga witnesses ang ilalang ginahingyo among ang pag-advance ng testimonya ni Matibag. Sabat naman ni Presiding Judge Iscudero nga sa nagligad nga simana siya nagpamangko sa prosecution kung wala si Matibag ang magatestigo sa mga simana apang silang nagsabat nga wala ininalakip sa mga magatestify. Dugang ni Iscudero nga wala man sa sabi na ginpagwa para kay Matibag.
3: My recollection is because I'm also waiting for his testimony. And my recollection last week he said that we will not see him this week. And I think 11 days ang...
4: That's correct, Your Honor.
3: Sa article na to. So we're on day 4. So kung hindi siya pwedeng next week, that's day 7, 8, 9. Again, I don't want to dictate sa prosecution or ano. But to suddenly say na tomorrow na siya, when I'm preparing for our oral argument tomorrow and the other witnesses, is a little bit... it's a small inconvenience for today. But I hope it doesn't become a rule, especially for a bureau head. I mean, if no one else objects, but if someone objects, I don't think it's really a good rule. You know, rules are important. I'll have to keep, you say technicalities. No, rules are important. So even yung notice, we agreed on, presiding officer, 3-day ba? 5-day notice.
5: 5 days for witnesses not mentioned in the pre-trial yes. order.
3: And then 3 days kapag...
5: 3 days given the fact that we will be announcing the witnesses for the following yes. week okay. on the last day.
3: Yeah, okay. Anyway, I said my piece, but I hope we will not be able to move faster if we have to accommodate the witnesses, especially if they're in government.
1: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Senator Cayetano. Samtang, ginflag ni Senator Cheese Escudero ang tuyo kontaning ang pagpabutyag sa obserbasyon ni Lee Defense ni Vice President Sara Duterte nga si Atty. Sheila Season ang sa dokumento ang inabasehan ni Atty. Jeremy Luto, kayong kaduhang witness ng prosecution team sa trial. Sunok kay Presiding Judge Escudero ang ilan na unang nakasugdan ng isa lang kaabogado magahambal angot sa presentasyon sang witness. Sa baylo nga si Season ang magapabutyag sang ila obserbasyon ni ang ginsalo ni Atty. Mark Vinluan sang defense. Sunok kay Vinluan nga si Lotok ang direktang nagatanaw sa personal sininga notes kay hindi sa dokumento nga gin-identify. Ginsabat man ni Atty. Amando Ligutan sang prosecution nga wala man sa nakasaad sa rules nga sabat sang witness ang kinahanglan nga gikan sa isa ka dokumento kundi mahimo man ini nga base sa notes nga ginhimo sang testigo. Sa ulihigin klaro ni Vinluan nga ini lamang ang ilang manifestation kagluyag nila nga ipabutang sa record. Sa dugang nga balita gin-object sa defense team ni Duterte ang ginhambal ni Atty. Amando Ligutan sang prosecution awat sa ginpahayag nag-contact ng Vice Presidente sang assassin sa pagpapatay sa Presidente, First Lady kag Anay House Speaker. Nagapanindugan si Atty. Vinluan sang defense nga wala sang may ginhambal ang Vice Presidente sa iya online press conference ng 2024 nga assassin ang iya ginkontrata. Ginpahayag naman ni Ligutan nga among nga terminolohiya nga assassin ang fiction kag ini man ang ginagamit sang kapulisan sa ila investigasyon. Dugang ni Ligutan nga mayara sila sang basihan sa paggamit sang term nga assassin.
5: That only one counsel shall speak insofar as the presentation of a witness is concerned. This was objected to by the counsel for respondents, even if it was asked for by the counsel for the prosecutors.
6: Your Honor, for the record, Honor. We are not objecting, but you know, for a properly proceeding, Attorney Season.
5: Counsel, it's okay. The chair will make a ruling. Attorney Vinluan can handle that. You, with your permission, Attorney Season.
7: Your Honor, I'd just like to share the observation that the witness is reading from notes, from his notes, and not directly from the document that he identified.
6: And if I may reply to that, Your Honor, to that non-issue, Your Honor, if I may?
5: Yes,
6: Your Honor. There's nothing.
5: Yes, counsel for the prosecutor.
6: Your Honor, wala po sa rules na kailangan na yung
8: tugon ng isang witness, sinabi niyang notes, dapat base as ang dokumento. In fact, Your Honor, please, yung iniisip ng ating rules, yung mga notes na ginawa mismo ng witness. For the public, if you're interested, you may look at rules Rule 130, Section 16 ng Rules of Court. Andun yun, pwedeng tingnan ng isang testigo yung notes na ginawa niya. Rule 130, Section 16, Honor, please.
1: Sa mumanya trial, gingisan ni Senator Cayetano si Attorney Luto kung bala nag-investigar gidman ini isang maayo kag dapat nakahibalo ini, mag-determine kung bala grave threats ginman ang ginhimo ni Duterte kag kung sino ang ginapasibang din sa Vice Presidente nga magapatay sa iya. Depensa naman ni Luto nga amoy niya ang rason nga nag-issue sila sang sabina sa Vice President agud kung taning ila ma-investigaran. Nakita man ni Cayetano ang mga sala sa affidavit ni Luto sa diin nakasulat nga nag-resign si Vice President Duterte sa DOJ apang depensa naman sa testigo nga ini ang typo error lamang. Ginpaanggid man ni Cayetano sa ginaligar pamahog ni Duterte ang sitwasyon sini nga nagapungko siya bilang Senate President sa rin ginalimbawa niya nga kung hindi ini manaog sa pwesto ini man ang ipapatay. Ginpasundan pa ini sa nasamit nga Senator Judge sang pamangkot nga kung halimbawa ini man ang maghambal nga iya ipapatay ang nagapahog sa iya makabigman bala ini nga grave threats. Sa katapusan nga balita ginapakadto ni Senate President Sherwin Gatchalian si Attorney Melvin Matibag sa Lunes, Julio 20. Ini matapos nga nakita ni Senator Judge Gatchalian nga tuman kay importante ang pagpadulong ni Matibag sa Bangkok, Thailand in kaso nga hindi ini maka-appear sa korte sa nasamit nga petsa kini ang mahimo pa nga magtambong sa mga masunod nga semana. Nibaluan nga una nagpadala sang sulat si Matibag nga nagahingyo nga i-advance ang iya schedule sa pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Duterte bangod nga conflict ini sa iya meeting upod ang FBI. Julio 14, pagbukas pa lang sa ikalimang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte ginsumalang na sang dibatang impeachment court. Kun ibaluan nga sa among adlaw ang ikalimang adlaw sa impeachment trial kag ini ang tion sa depensa sa pagpadayon sa ila cross examination sa ikaduhang nga witness ang House Prosecution nga si Attorney Jeremy Lutok sang NBI. Una nga pamangkot sang Defense Counsel nga si Attorney Mark Vinluan kay Lutok kun bala ang utterances ni Vice President Duterte nga parte sang iya online press conference sa Nobyembre 23, 2024 angot sa paghambal niya nga may pamahog sa iya kabuhi sa sulod sa batas ang pabansa ang natabo in real life o kun sa matuod nga kabuhi. Antes pa man makasabat si Lutok una na nga naghambal sang point of clarification si Attorney Ligutan sang prosecution nga para sa iyang ginpresentar nga video ang mayara sang

0: Is not being responsive to our question. He's talking about something that I did not ask. We are only focusing on this particular statement. We will show other statements later on. And we cannot get an answer from him.
1: Counsel,
0: if he knows.
1: Counsel, even I am confused with the question happened in real life. I think some of us are too.
0: Mm-hmm. I'll be more specific,
1: Your Honor. If the question is kung alam nyo bang totoong nangyari to sa totoong buhay, ang sagot ng testigo ay sa pagkakaalam alam niya ay oo, base sa kanilang investigasyon at sinabi ng mga inimbitahan nilang testigo.
0: I'll clarify the question, Your Honor.
1: Do so,
0: all right. In this statement, for example, the Vice President said, there were threats to my life inside the Batasang Pambansa. Are you confirming that?
2: That is within the transcription here, sir.
0: Now, my question to you is this. Did you investigate those threats?
3: Objection.
0: To PP Saras,
3: okay, now.
0: I'm not yet done.
3: All right.
0: I'm not yet done.
3: Yes. So.
0: Did you investigate the threat to VP Saras' life during that time?
4: Nabatian ang pagdebate sa pagbukas sa ikalimang adlaw sa impeachment trial. Sa account ng balita ginsawa ni Senator Cheese Escudero ang pagmentionar sa abogado sa prosecution nga si Attorney Vin Luan ang sa grado nga nakuha sa Vice President sa bar exams. Ini ang nag-ugat sa palamangkutan ni Vin Luan Gunbala na ibaluan ni Attorney Lutok ang Vice President ang isa ka abogado kag ini ang nakakuha sa rating nga 80% sa unang attempt. Dugang pangapahayag ni Vin Luan nga ang Vice Presidente ang may mas mataas nga grado kumpara sa mga kadamaan nga mga abogado sa sulod sa impeachment court. Gilayon nga nag-object si Attorney Amando Ligutan angos sa relevance sa ang mga pahayag ni Vin Luan. Nagpanugyan naman si Presiding Officer Senator Cheese Escudero nga likawan ang mga statements bangod madamo sa abogado sa sulod sa impeachment court kag wala na ibaluan kung pila ang grado sa mga ini. Nagpasugot naman sa pag-comply diri ang defense. Kung ibaluan nga ang sugpon nga palamang kutano ni Vin Luan ang mga kunang Vice Presidente ang seryoso sa iya plano nga ginaligar pagpapatay sa presidente kag pamilya sini nagamake sense bala ini ang ihampal sa publiko. Sabat diri ni Lotok nga wala niya na ibaluan.
0: Are you aware that the Vice President is a lawyer?
2: Yes, sir, of course.
0: That he has, of course, a law degree and passed the bar exams?
2: Yes, sir.
0: With a first attempt and with a rating of 80%, are you aware of this?
2: I heard it in the news, sir.
0: Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked
3: objection
0: as a court attorney?
3: Relevance, Your Honor.
0: Relevance.
3: Objection,
1: also
3: relevance.
1: Respondent, kindly avoid those
0: yes, we will comply, Your Honor.
1: Statements, given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. I can...
0: We will comply, Your Honor.
4: Nabatian ang kabahin sa cross-examination sa defense sa ikaduhang witness sa prosecution. Sa kaangot ng balita, ginkompirmar ni Attorney Jeremy Lutok ang ikaduhang witness sa prosecution ng grave threats isa ka felony. Hindi ang kasunod sa pagpamangkot ni Attorney Mark Vinluan sa defense bilang kabahin sa ila cross-examination. Ginkompirmar man ni Lutok ang felony isa ka high crime. Kag ang felony ang ginadefine kag punish sa MTC kag RTC kag punishable sa aresto mayor ukon 1 month and 1 day tuptob anong kabulan nga pagkapreso. Payag ni Vinluan nga ang grave threats ang ginaligar sa Vice Presidente ang sa ilalim sa jurisdiction sa MTC kun RTC kag ini ang ginkompirmar man ni Lotok. Apang dugang ni Lotok nga kun grave threats lamang ini ang bailable. Apang kun ini naman ang in relation sa Section 6 ng Republic Act 10175 ukon ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ini ang mas mataas pa apang sa giyapon ang sa ilalim sa jurisdiction sa trial courts. Sa bahin naman sa inciting to sedition ini ang sa ilalim sa felony man kag pareho nga sa ilalim sa jurisdiction sa trial courts kag ini ang bailable sa rin ni man ang ginkompormihan ni Lotok. Sa ulihigin pamangkot ni Vin Luan kung ang grave threats kag inciting to seditions ang felony kag ini man ang ginkompirmar niya. Dugang ni Vin Luan nga sa iban nga tinaga ang mga ini ang impeachable offenses kung ini ang magqualify bilang betrayal of public trust. Wala inigin sabat ni Lotok sa rin para sa witness nga niya nagarepende sa appreciation sa mga senator judges.
0: Is grave threats a felony?
2: Grave threats, that's under the revised penal code? Yes, sir.
0: Exactly. My next question is very simple again. Is inciting to sedition a felony?
2: Under the revised penal code, yes, sir.
0: It's also under the jurisdiction of the trial courts, correct?
2: Yes, sir.
0: It's even bailable, correct?
2: Yes, sir.
0: So both grave threats and incitings to seditions are felonies, correct?
2: Yes, sir.
0: In other words, they are not impeachable offenses, if you know.
2: Well, if you mean by impeachable offenses, whether or not magka-qualify ba siya as betrayal of public trust, it's the appreciation of the judges, Your Honor, wala ko sa amin.
4: Samtang gintumo ni Senator Judge Cayetano ang punto ko niya na threatened sa ni President Marcos, iasawa kag si former Speaker Martin Romualdez, nga patyon kung silang mismo ang wala man sa plano nga patyon si Vice President Duterte. Nagugot ang punto ni Cayetano sa nangin payag sa Vice Presidente sa PRESCON sa Nobyembre 2024, nga maging istorya na inis sa pagpatay Kasaysay sa nasamit ng mga matagas ng opisyal in kaso nga iniman ang patyon. Sunod kay Senator George Cayetano nga bilang presidente, obligasyon sini nga protektahan ang iyang mga pumluyo. Kay national security ang ginaistoryahan apang sa baylo nga depensahan si Vice President Duterte inipanggin ko.

0: Aanes ng iyong mga bodyguards. Sunod sa testigo si Attorney Jeremy Luto, kinakabig nila ining grave threat ang mga pahayag sa Vice Presidente batok sa mag-asawa nga Marcus Cagromualdez. Mangod ila ginakonsiderar ang posible nga may magpatay kay Duterte nga wala sang ihibalo ang tatlo kag ipasalo na lang sa ila ang krimen. Sa dugang balita, gin-remind ni Senator George Cheese Escudero ang legal counsel si Vice President Duterte kag sang House Prosecution Panel nga likawan ang paghimo sang side remarks kaduan sa ikalimang adlaw sa impeachment trial. Ini matapos kag nag-object si Private Prosecutor Emmanuel Gutan sa nangin unprofessional remark ni Defense Counsel Mark Vinluan. Bawad sinigin pakakas ang presiding officer sa record ang nangin pahayag sa depensa. Ginpahayag naman ni Escudero nga ang tanan nga gin-withdraw nga palamang kutanon sa councils ang pagkakakson man sa record. Agad nga malikawan ang kananuman nga attempts sa showmanship.
1: The evidence is clear, sir.
2: According to you.
3: Oh, objection. Your Honor, I move that the Defense Counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. We are in front of national TV.
2: No,
3: that is his answer. If you are not satisfied with his answer, please don't lay any value to what the witness answered. Your Honor, may I move that
4: this
3: the
4: is a
3: counsel...
4: reminder. This is a reminder for counsel for both parties. Kindly avoid side remarks. Henceforth, the presiding officer will have it stricken off the record. And whatever question you post and afterwards withdraw will likewise be stricken off from the records.
0: Nabatian si Presiding Judge Escudero. Samtang, sa muman nga adlaw, ginanonsyar hindi na pag-ipresentar sa prosecution ang duha nila ka-witnesses. Nga sanay Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez, kag House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Sunod kay Prosecution Counsel Lorna Capunan, nga unnecessary kag redundant na ang pag-presentar sa ila. Ibalo ang gintalakay sa ikalimang adlaw sa impeachment trial, ang articles of impeachment ang sa ginaligar pagpamahog ni Duterte kay President Marcos sa iasawa ka kay former House Speaker Martin Romualdez. Julio 15, nagdeklarar sang recess si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero matapos ang pagtinog ni Senator Judge Cayetano sa paghambal angot sa nangin pahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga ila tan-awon ang ginaligar nga angot sa bilyon-bilyon nga unliquidated funds sa SEA Games Sports Complex. Kung ibaloan nga si Cayetano sadto ang chairman sa organizing committee sang SEA Games. Suno kay Cayetano nga kunluyag ni Matibag ang chilling effects ilan na nga nabatigan ang chilling effects bungod Mayo 11 ng ginlaga sa session hall sa NBI si Senator Ronald De La Rosa Mayo 13 sa may nagluntad naman ng chilling incident sa sulod sa Senado. Ginklaro ni Cayetano nga ang iya paghambal sa damlaglang a bad taste angot sa pag-request ni Matibag sa pagpatemprano sa iya paghatag testimonya sa impeachment trial hindi ini personal sa diin bisan sin uman ang magsulat sa kaangay hinyo pareho sa giyapon ng iya ihambal. Pakigbahin ni Cayetano nga ang ginhambal ni Matibag ng infrastructure nga wala sang bidding ang procurement law ang may madamo nga modes sang procurement gani hindi paghimuon nga mag-appear sa publiko nga wala sang bidding wo tambalon ini ang maanomalya na Miss Fireman ini para kay Cayetano bangod paano siya makapa-insert sang budget sa rason nga wala siya sang kahilabtanan sa infrastructure sa mga tion bangod hindi siya miyembro sang Senado o kon sang Kamara. Ginpahag ni Cayetano nga kunluyag ni Matibag nga paimbestigaran ang angot sa proyekto sang 2019 sa Southeast Asian Games ini ang iya paimbestigaran.
5: But quite exhaustive yung sinabi ni NBI director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect. We already have that chilling effect. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang osaa. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, it walang personal yon. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba?
0: Nabatian ang kabayan sa pagbahayag ni Senator Alan Cayetano. Samtang, simple, apang mabugat ang isyo ng idatubang subong angot sa pagpa-impeach kay Vice President Duterte sunod kay Representative Shel Diokno, nga mo nag-argue sa oral arguments
6: ngayong hapon
0: sa
6: na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin?
0: Ginahinyo sa prosecution amo ang pagpagwa sa kamaturan. Agud nga mahibaluan ang truth, the whole truth and nothing but the truth. Kag makahimo ang impeachment courts ng ila desisyon base diri. Hindi man ang rason sunok kay Diokno nga ilagin ang request ang sa pinaduses tekum para sa bank records, tax records, kag anti-money laundering reports angot kay Duterte kag sa iya banang nga si Attorney Man Scarpio. Nagapati si Diokno nga paagi diri mapagwa ang kamaturan awat sa mga allegations sa Article 2 sa Articles of Impeachment. Samtang, sunok kay Diok nung ang posible naman nga paghambal sa depensa ng impeachment court ang wala sang gahom sa pagbusisi sa bank records, tax records, kag AMLAC reports ni Duterte. Sa diin, ang mga arguments ang hindi legally flawed kundi affront sa autoridad sa korte. Dugan ni Diok nung wala sang duda may kinamatarong kag gahom ang impeachment court sa pagbusisi sa bank records sa vice presidente.
6: Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carpio. Sa pamamagitan nito, mailalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga allegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment.
0: Sa bat ni Defense Counsel Attorney Michael Powangon sa oral argument ni House Prosecution Diok, no amo ang issue sa subong sa impeachment court, hindi amo ang power sa pag-issue sang subpoena, kundi kung paano ang among power ang posible nga i-exercise sa manner nga nag-disregard sa due process kag paglapaw sa kung ano lang ang ginapahnugutan sang lahi. Pag-explicar ni Powangon ang jurisprudence ang nag-provide sang subpoena agud nga mang-invalid ini ang mag-comply sa twin requirements. Una amo ang definiteness kag ikaduha amo ang relevance. Sunod kay Powangon ako nang subpoena ang mahimong oppressive, reasonable, kung gin-issue sa purpose nga mayara sang paglaom nga may incriminating nga magagwa, ini ang nag-seize nga mangin instrumento sang justisya kundi weapons sang fishing expeditions rin ini mismo magakumprontar sa impeachment court sa subong. Ini ang rason nga nagapakigbato ang defense nga i-deny ang request sang prosecution sa pagbusisi sa mga bank records sang vice presidente. Para kay Powangon ina-object nila sadto ang among lihok kag ini ang ila sa gihapon gina-object sa subong bangon ang position sang defense ang very definition sang fishing expedition. Pakigbato ni Powang sa legal system hindi permitted ang pag-akusar subong kag pagpangita sa ebidensya sa ulihi kag wala kwenta ni ini ginapahanugutan.
2: The issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of one, definiteness, and two, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Defense Prosecutor Attorney Michael Powa. Samtang nagapaninduga naman si Diok no nga hindi confidential ang kamatuoran kag hindi dapat mangibabaw ang pagtago sa mga dokumento sa tinutuyo sa impeachment proceedings. Sunod kay Diok no nga may power ang impeachment court nga imbestigaran ang bank records, tax records kag AMLC reports sa ginahingyo sa prosecution ang sa allegasyon sang unexplained wealth ni Vice President Duterte. Dugang pa sang prosecution nga wala ini nagalapas sa due process mangod, yara palang ini sa process ang pagpresentar sa mga dokumento.
6: Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi, and I'll allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena.
0: Nabatian si Attorney Diokno. Samtang, gin-announce ni Lead Prosecutor Gervie Luis Trong hindi na nila pag-i-present ang pila nila ka mga witnesses sa Article 4 sa Articles of Impeachment batok kay Duterte. Kagini among mga masunod, Philippine National Police Firearms and Explosive Office Representative Mikael Flores, Bonds Magzambol, Sheriff Abby Andres, family members and victims of threats, kag psychiatrist. Ulihing ang mga intistigo sa prosecution sa Article 4 sa Articles of Impeachment among si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Lunes, Hulyo 20. Masunod nga talaga kayo ng Article 1 ang nga nakasentro sa ginalikar, misuse of confidential funds. Sa dugang balita, ginpahayag ni NBI Director Matibag nga sa liwat nilang pag-imbestigar sa ginalikar irregularidad sa proyekto sa 2019 Southeast Asian Games nga hindi ini magbais sa Senado. Suno kay Matibag nga nag-timing lang nga liwat nilang nga nakita ang sports complex nga gingamit sa SEA Games matapos gina-inspect ang lugar nga plano patindukan sa NBI Academy. Dugang pasining nga ginasundan sa NBI ang ebidensya kag ang mga existing rules, lakit na diri ang posibilidad nga hinyoan ang statement ni Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Foundation Incorporated Chairman Senator Alan Peter Cayetano kun kinahanglanon. Sa piyak nga bahin, nag-appear sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta sa among adlaw bangod sa iya ginapangatubang nga kaso nga plunder. Matapos ang pag-appear ni Marcoleta, ining gindala sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kasunod sa wala sang findings sa health conditions ng senador nga nag-require sang hospitalization. Upod sa senador nga nagpadulong sa Sandigan Bayan amo ang iya mga kaangay akusado sa pareho man nga kaso. Sa diin ang mga ini ang nag-plead nga not guilty. Kung matandaan nga mga kaangay akusado ni Marcoleta amo sa nay former Congressman Mike Defensor kag negosyante nga Sanay Joseph Espirito kag Aristotle Viray. Julio de Ceses, ginako ni Senate President Sherwin Gatchalian nga na-offend siya kag nasakitan angot sa pagpanginsulto sa iya pagpungko sa tupad ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Sunod kay Gatchalian nga tawo lang man siya kag nagaka-offend kag nagaka-insulto apang wala siya sang mahimo bangod amugid ina ang social media. Apang nagpabutyag ang senador nga siya magapabilin sa tupad ni Escudero bilang parte sang iya obligasyon sa pagpadalagan sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Dugang ni Gatchalian nga iya padayunan ang iya trabaho kag responsibilidad bilang Senate President. Samtang ginklaro sa defense team nga wala sila nahadlok sa dokumento angod sa luyag sa prosecution nga pag-issue sa impeachment court sang sabina kag pagbukas kag busisi sa tax records ni Vice President Duterte sa impeachment trial. Sa baylo, sunod kay Attorney Michael Poe nga luyag lamang nila amo ang pagsunod sa lehis rin klaro para sa ila ang nangin pahayag sang Supreme Court sa desisyon angod rin kag inilamang ang ila gina-point out sa mga senator judges. Ginpahayag ni Poe nga naibaluan niya nga pagkatapos ng ikaanong nga adlaw sa impeachment trial, madamo sila sang batikos nga mabaton. Matandaan nga si Poe ang naghatag sa oral arguments sa defense trial kag ila ginaapilar ang pag-dismiss ang request sa prosecution.
7: Pero alam ko na after nitong session na to, na-anticipate na natin na maraming mga batikos na ganyan, na keso tayo ay nagtatago o natatakot sa dokumento. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas. Very clear naman po para sa aming pananaw, yung naging pahayag ng Supreme Court doon sa kanilang naging desisyon. At yun naman po ay sinasabi, pinapoint out lang natin sa ating mga senator judges.
0: Nabatian si Attorney Michael Poe sa defense team. Samtang nagapabilin ng orderly kag impartial ang unang anong kaadlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Duterte bangod sa preparasyon kag kooperasyon sa magti mga kampo, sunod kay Senate President Gatchalian. Dugang pasining nga temprano nilang agin preparahan ang impeachment agad nga masiguro ang safety kag organizado ang trial nga wala sa nako nga issues. Ginpasalamatan naman ni Gatchalian ang prosecution kag defense sa ila operasyon nga nagresulta sa steady pace sa trial. Sa piyak na bahin, ipaiwan ni National Bureau of Investigation Director Matibag ang pag-attend sa Regional Law Enforcement Summit sa Thailand agad nga makatestify sa impeachment trial bato kay Duterte. Ini ang gin-confirm mismo sa House Prosecution Council nga si Attorney Lorna Capunan na ibaluan na mag-participate kung tanis Matibag sa International Conference upod ang FBI kag sa Asia Pacific Law Enforcement Leaders sa Bangkok. Suno kay Capunan nga tama kay importante ang pagtistigo ni Matibag gani sakto lang nga nagdesisyon nga hindi na ini magpadayon sa conference. Samtang ginpahayag ni Matibag nga siyang nakabaton sang pamahog nga siyang posible nga i-cite in contempt ni Senator Judge Pia Cayetano. Sunod kay Matibag nga wala inis ang indaya kung sariin ang kalinang pahayag ni Cayetano nga posible contemptible ang action sini. Nagugat inis ang ginanaos ang direktor nga paimbestigaran sa Bureau ang ginaaligar anomalia sa construction sa New Clark Station Sports Complex para sa 2019 Southeast Asian Games. Pagklaro ni Matibag nga hindi man pamahog ukol intimidation ang ginlonsar sini nga investigasyon. Dugang pa sini una bes, wala man inis ang ginlagas kag hindi man siya ang akusado sa trial kay Vice President Duterte kundi isa lamang ka-witness. Nagapanindugan man ni si Matibag nga obligasyon nila nga investigaran ang kapin 10 kabilyon ka pesos nga unliquidated funds sa sports complex kasunod sa nagtuhaw nga mga ebidensya.
8: Mas nakakatakot nga po kasi ang para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa defense. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition.
0: Nabatian si Director Matibag. Sa katapusan ng balita, maganubo ang pamasay sa aeroplano sa ikaduhang half sang Hulyo kasunod sang liwat ng pagnubo sang fuel surcharge sa Hulyo 16, tugtog 31, subong at tuig. Iniangin panubuan sa Civil Aeronautics Board iniangin kaanong nga sunod-sunod ng pagnubo sa idalom sang 15-day review cycle. Base sa advisory, kinset sang kabang fuel surcharge sa level 8 halin sa Hulyo 16, tugtog 31, nga mo ang nagapanaba sa mga ginakolekta sang airlines sa domestic at international flights. Ang fuel surcharge, ang optional fees magluwas sa base fares sa diin mahimo sang airlines iningay pasalo sa mga pasahero sa pag-recover sang cost incurred bangod sa volatility sang jet fuel. Well, ang mga adjustments ang may kaangtanan sa global price movements. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
9: Maraming salamat kay katropa ang Era Espinosa at magkita makadanan mga katropa sa balitang internasyonal. Strait of Hormuz liwat nga ginsirado sang Iran. Na anong patay sa liwat kapag pangatake sang Israel sa Gaza? Mga napatay sa naluntad nga linog sa Venezuela naglabot sa 4,333. 28 patay, 25 critical matapos sa naglunta ng sunog sa bar sa Thailand. US gin-extend ang World Cup permit sa para sa high tons kag iban pagid nga mga immigrants. Pamahog sang US ICC ginsabat sang European Union mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Ilisipon na lang kung ano naton ang mga detalye sa balita upon kikatropang Bia Joy Sobaldo.
10: Natipon sang XFM Iloilo. Liwat nga ginsirado sang Iran ang Strait of Hormuz matapos nga naglabay ang unauthorized nga barko sa diin ila ini nga ginbombahan. Sunod sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ila ginpalupok ang nasambit nga barko agud nga magpundo. Ginconfirman mismo sang Estados Unidos ang natabo nga pagpangatake sa Cyprus Flag Container Ship rason nga naglunsar man ini sang panibago nga airstrike batok sa Iran. Sa piyak nga bahin, patay ang anum ka individual, lakip na ang siyam katuig nga bata nga babayi sa liwat nga pagpangatake sang Israel sa Gaza. Ang pagpangbomba sang Israel ang nag-igo sang Al-Beru refugee camp sa Central Gaza. Samtang suno naman sa Israeli military nga ang ilagin atake amo ang Hamas militants nga nag-operate sa sulod sang weapons production facility sa diin para sa ila ini ang violation sang ceasefire sang Islamist faction. Matandaan niya sang Oktubre 2025 sang ginkasugtan sang Israel kag Hamas ang ceasefire nga among nagapaunta sang major nga pagpangbombahanay sa enclave. Apang ini ang napaslawan sa pagpaunta sang Israeli attack sa diin, ang mga napatay ang naglabot na sa masobra 1,000 Palestinians alin sang ang ceasefire ang nag-took effect. Sunod sa Hamas nga ang violation sang Israel sa ceasefire amo ang key obstacle sa pag-implementar sang second phase sang plano ni United States President Donald Trump. Sa dugang pa nga balita, naglabot sa 4,333 ang na-record nga napatay sa Venezuela matapos ang nagluntad nga linog sang Hunyo 24. Ini ang sunod kay National Assembly President George Rodriguez sa diin sa nasambit nga numero sa mga napatay, 315 deri ang wala pa na-identify. Samtang, ang mga napilasa naman ang nagapabilin sa 16,740 kag 6,462 naman ang mga na-rescue. Malabot naman sa 17,000 ang nadulaan sang puloyan. Ginpahayag ni Rodriguez nga si Acting President Delcy Rodriguez ang mag-allocate sang unang 200 ka mga puloyan sa mga apektado. Ginpakigbahin sang opisyal nga 856 ka mga building ang naapektuhan sa diin sa among nga numero 190 ang nag-collapse kon completely nga nag-suffer sang structural collapse. Base sa pagbanta nga nagakinahanglan ang mga apektado sang 25,000 ka mga puluyan kag subong naka-identify na ang mga awtoridad sang 40 ka plots sang duta nga may kabugusan nga 584,000 square meters para sa housing projects sa Osmek kag Chuspa. Dugang ni Rodriguez nga nagapadayon subong ang search and rescue operations. Sa piyak nga bahin naglabot naman sa 28 ang napatay sa dako nga sunog nga nagluntad sa bar sa Bangkok, Thailand, samtang 25 naman ang yara sa critical nga kondisyon. Ang sunog ang nagumpisa malapit sa stage ang bar nga nagtugas ang madamol nga aso sa sulod sang establishmento kag madasig nga paglaptas ang kalayo. Sa videos nga nagalapta online, makita ang pagpanik sa mga customers, pagsinggitan kag pagpalagyo sa insidente sa day ng iba ng nagakalayo pang ilabayo samtang nagapagwa. Nakitaan sa mga bombero ang kadamaan nga lawas sa mga napatay sa bathrooms and bar. Base sa initial nga investigasyon, ini ang nag-suggest nga ang sunog, ang tugas ang electrical short circuit sang air conditioner. Sa subong nagapadayon ang maid-id nga investigasyon sa mga otoridad samtang base sa report nga wala sang Filipino nga nalakip sa mga napatay. Sa dugang pa nga balita, magtaas sang 9% ang presyo sang produkto petrolyo sa sulod sang isa ka bulan kasunod sang report nga ginbarikidahan sa United States ang kabugusan nga coastline sang Iran. Lakip na ang ports, oil terminals pati na ang tanan nga vessels regardless ang flag. Ini ang nagareignite sang concerns angot sa energy shipments sa Strait of Hormuz. Hulyo 14 natala na ang ipatuman sang United States ang naval blockade sunod sa US Navy led Joint Maritime Information Center. Matandaan nga ang blockade ang ginpatuman tunga-tunga sang Hunyo subong atuig. Samtang nagpabutsyag naman ang top joint military command sang Iran nga hindi nila pagpanagutan ng Washington sa pag-intervene sa management sang Strait kag kun anuman nga pag-attempt sang US at transit nga wala sang authorization ang ila pagkakomprontahon. Kag sa dugang pagid nga balita, gin-extend sang administrasyon ni US President Donald Trump ang work permits para sa hundreds of thousands ka mga immigrants kag mayupod pa nga temporary protected status gikan sa Haiti kag anom kay ban pa nga mga pungsod oras antes ini mag-expire. Sunod sa US Citizenship and Immigration Services, ang work permits para sa mga Haitians ang may temporary protected status ang mag-expire na sa Hulyo 24 samtang ang permits para sa recipients gikan sa Ethiopia, Syria, Somalia, Yemen, South Sudan kag Myanmar ang matapos na subong nga semana. Sa nagligan nga bulan, gindesisyonan sa US Supreme Court nga mahimo na nga tapuson sang administrasyon ni Trump ang temporary protected status para sa Haitians kag Syrians. Ang temporary protected status ang nag-allow sa mga tao nga yara na sa United States nga magpabilin sa pungsod kag legal nga makatrabaho kung ang ila ginatinaran ang apektado sang natural disaster, armed conflict kun iban pa nga extraordinary conditions. Payag ni Trump nga ang ini nga lihok ang nagatuyo nga mapasaniog ang domestic security kag makasecure sang trabaho para sa mga US citizens. Sa biyak nga bahin, gin-carry out sang United States forces ang pagpangatake batok sa Iran sa ikaapat nga sunod-sunod nga adlaw kag gin-reimpose ang naval blockade sa pagpugong sa mga barko sa paglabay o kung gikan sa ports sang Iran. Ang among military action sang kasunod sang pag-withdraw ni Trump sang iya pamahog sa paghatag sang dako nga tax sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz sa diin ginpahayag sang presidente nga ang Gulf countries ang nagapasugot sa paghimo sang among major investments sa US. Sunod sa US Central Command nga ang sang damlag lang nga pagpangatake ang nagatarget sang degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping sa Strait kung sa diin ang Tehran ang makapila ka beses nga nag-carry out sang pagpangatake sa mga civilian vessels. Pakigbahin naman sang Iran nga ang previous nga rounds sang US strikes ang nagatarget sa ila sa Gulf Islands sa Kazam sa Strait of Hormuz nga mo ang key shipping channel para sa Gulf oil kag gas nga ginblock sang Tehran halin sa nagsugod ang gyera. Sa pagbalos, ginigo man sang Iran ang duha ka barko sa Strait sa diin ini ang nagresulta sa pagkapatay sang duha ka miyembro sunod sa International Maritime Organization. Sa dugang pa nga balita ginsabat sang European Union ang pamahog batok sa International Criminal Court matapos nga nagpasalig ang Washington sa pagdula sang kampanya kontra sa tribunal. Sunod sa Secretary of State nga si Marco Rubio, magalunsar ang administrasyon ni Trump sang pagpanikasog agad maguba ang ginapayag threat sang ICC sa soberanya sang Estados Unidos. Sa video message nga nagalapta sa social media, nagagwa diri nga ang i-prosecute lamang sang ICC amo ang gravest offenses apang nagresulta ini sa tuman kay radical kag extreme sa diin ini pagtugutan sang administrasyon ni Trump ang korte nga pahugon ang mga US personnel dugang pa ni Rubio. Sa nagligad nga mga tinuig, wala pa sang nahimo nga tikang ang ICC nga nagaimbestigar sa mga US personnel. Ginapananaw nga ginasuportahan ni Trump ang sanction batok sa ICC officials bilang kabahin sang pagpanginlaman in kaso nga kasuhan siya o kunang iya mga opisyales bangod sa US military action sa iban nga pungsod. Sa piyak na bahin, ilisipo na lang ang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz matapos nga liwat nga ginpatuman sang Estados Unidos ang naval blockade sa Iranian port sa pihak sang nagapadayon nga kinagamo sa Gulf. Pito halin sa 13 ka mga barko ang nakalabay sa Strait kag kalabanan diri amo ang Iranian route base sa data sang Kepler. Mas nangin mainit pa ang kinagamo matapos nga ginpahayag sang Iran nga ila siraduhan ang Strait of Hormuz sang Sabado. Miyerkules, nagsulod sa Gulf ang 4 ka mga empty vessel akip na diri ang 3 ka magagmay nga oil tankers nga may karga nga LPG, uling kag fuel oil kag dry bulk carrier. Base sa data, wala na sang may nakaagi sa Strait nga mga dalagko nga mga crude carrier o kon liquefied natural gas tankers. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
9: Manapang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, mayang aga. dagang ag happy listening kay Jerry Boy Adorno Climino. Happy Sunday, Bigo Bors. Kay Randy Artiaga Santisa sa listening. Thank you again. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kag Ophelia Crisostomo, good morning. Happy Sunday, everyone. Catherine Biloso Biloso, good morning. Rodrigo Montaño, kay Kagawad Montaño. Rodrigo Montaño, dira sa Kalaparan. Arribalo, mayang gabi kay Stephen. Montefrio Sobre Misana, good morning. Kagagaya taman-taman sang good morning. Ang mga vendors dira sa Iloilo Central Public Market. Balikan natin mga kabayan ang mga balita na ikan sa Iloilo Provincial Capital Liga. President Amalia Victoria Libo kini patawag sa press conference. May kang tanan sa pagayawaton nga Liga Day. Piso Miga Job Fair nangin madinlagon ginrekomendar ni board member ulit kahilig ang border control. Agad mapong ganap pagsulod sa baboy nga infected sa ESF sa probinsya sa Iloilo. Yari mga balita.
11: 130 ka mga pulis ang i-deploy sa Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office sa paghiwaton nga Liga Day sa Hulyo 19. Ang programa hiwaton sa Iloilo Sports Complex. Ginpayag ni Liga Presidente Honorable Amalia Victoria Riboque, ginimitar si Presidente Bongbong Marcos nga amo ang guest of honor apang hindi ini makaabot. Apang nagpadala lang ini sang sulata ang managkonfirma nga magatambong sa programa si National Liga Presidenta Maria Katrina Jessica D. kag Mayor Francis Zamora sang San Juan. First District Congresswoman Janet Garin, Second District Congresswoman Catherine Joyce Gorsita, Third District Congressman Lawrence Defensor, Fourth District Congressman Ferdinand Perds Biron, Fifth District Congressman Binky Tupas, Usuag Ilonggo Party List Representative Juduang kag DILG Provincial Director Dino Punsarana. Maumpisa ang programa alas 9 sa aga pagi sa mensahe ni Liga President Amalia Victoria Riboque. Maghatag man sang inspirational message si Governor Arturo Defensor Jr., Vice Governor Lian Riboque kag mga congressman. Kabahin sa programa ang ceremonial distribution sang 200,000 pesos sa barangay nga bawat barangay makinabang program halin sa presidente. May ara parapol kagapakontesta sa bida ka Liga Showdown. Kag mga performan ang banda nga River Maya.
12: Langga nga mga barangay officials nga magkadto sa July 19. I am so excited to see you. If this is gonna be our annual Liga Day celebration. So, I'm really excited to see everyone. May ano lang ako nga, obviously, ang aton yung sports complex, hindi pa makakater kay kadamo gin sa aton. Let us practice a little bit patience nga hindi kita dali-dali makapungko. Dahil
11: resolusyon nga mapunggan nga makasunod ang baboy nga infected sa African Swine Fever sa probinsya sa Iloilo, ginpasar ni Board Member Lito Cahilig, ginaprobahan sa sagunayang panlawigan sa sisyon na sa Hulyo 14. Ang resolusyon nga ginpasar ni Board Member Lito Cahilig, Chairman Committee on Agriculture, nga nagpanawagan sa Provincial Veterinary Office kag Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture nga magpahamtang sang border control lakip sa Roro Port. Agud balikawan nga makasulod sa probinsya sa Iloilo ang baboy nga infected sa African Swine Fever. Ang resolusyon sa pag-monitor sa presyo sa baboy, pagbutang sa global positioning system sa mga accredited na tracking na ginakargahan sa swine kag hogs kag pork products nga ginsponsor ni Board Member Randy Stura. Ginpanawagan man ang mga kamanuhanan kag barangay nga ipatuman ang Bantay ESF Ordinansa. Sunod kay kahilig ang iya resolusyon resulta ini sa ipatawag nga committee hearing sa nagligad nga simana.
13: 2 weeks ago, I have here a resolution, and it's subject to the language and style of the Secretary. A resolution urging the Provincial Veterinary Office and the Bureau of Animal Industry Office to strictly enforce border control measure and quarantine protocol in every port of entry in the province of Iloilo. This with regards to the influx of the infected hog or pork in the province of Iloilo, this causes ASF nowadays. Okay. Second resolution is also subject to the language and style of the Secretary. A resolution urging all component LGUs, meaning the municipalities, to implement Bantay ASF.
11: Piso Iloilo magahiwat sa mega job fair. Ginpayag ni Piso Manager Dr. Cynthia Dario nga may 98 ka local ka overseas companies ang nagkonfirma nga magbasakop sa job fair. May ara 14 ka overseas recruitment agency, 12 ang land based kag 2 ang CBS. May 24 ka local employment kag may ara man para sa senior citizens. May job orders nga 10,388. Hiwaton ang mega job fair sa Julio 16 sa Capitol Lobby kag Kasarialla. May one-stop shop nga mag government agency nga mag-cater sa nga kinanglanon sa mga job seekers. May napulo ka local government unit ang nagtanyag sang libre sakay sa mga job seekers. Ang Sara, Santa Barbara, Estancia, Carles, Baratacvijo, San Miguel, Bajangan, Saraga, Tigbawan, Kagigbarasa. Sino kay Dr. Dario, tuigan ini ginahimo sang Piso Iloilo kag napasanto sa pagkatapos sang graduation.
14: Una sa tanan, ginakasalamatan ko gin, of course, matod ng gobernador ng Dr. Edsel Jr. For the support na ginahatag niya sa atin at sina kay sa mga programa natin tayo sa Next Job Fair. And also, the sangguni ang panalulikan members. Ang atong ng mga partner employers, ang atong ng mga job seekers, kaya tinatato sila diri. Kaya ang nalain-nain natin ng mga partners, ang atong ng mga municipal, local chief executives, because nag-provide sila, sir, sa libreng sakay or libreng pamasahe. Ang atong nga na mga different government agencies na nag-supportive kami sa atin na job fair and all other members and stakeholders na nag-support tagi kami sa atin na activity.
9: Sini nga to, eh, amunan ini ang siling natin na job fair sa Piso.
14: This is the mega job fair but we will be having one come October for the job and migrants fair. Okay. And we are also partnering with the local government unit.
9: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 7:19 mga kabin mga katropa, batian mga balita, diri sa Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod na programang Express o kon ang Bolsay. Opo, kikatropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Balls Tibor Morales sa XFM News.
15: XFM
16: mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa program.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Wednesday!

0: 568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
5: Aray ko!
6: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Exciting time.
1: 7:33. Bullseye.
0: Isa ka manaynaya nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo, kag subungman pungsod Pilipinas. Welcome na diri sa aton nga pag-pangalagad sa programa Bullseye. Subong adlaw mga katropa sang Domingo, July 19, 2026. Sa giapon, ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton, tubdublas 9 oras subong aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalagko ng mga balita. Labing importante nga mga issues sa aton nga pag-istoryahan, subong man pira ka mga live reports sa aton nga mga katropa, inyo man nga mabatian. Live nga inyo nga mabatian sa inyong mga radyo sa 93.3 sa FM band, 93.3 sa Lilisuan, inyong mga radyo sa FM. Amo ini ang XFM Antique 93.3, kag kun dito kamo sa Antique, kag subong man kun diri kamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, 100.7 sa Lilisuan kinyong mga radyo, kag subong man sa Facebook XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. kag kun gusto ninyo nga sa XFM Antique kamo nga magpamati, sarang ninyo kami ma-access man sa 93.3 XFM Antique nga page, kag amo man sa YouTube. Mga katropa, no, pira sa mga balantayan ng mga balita, diri sa aton nga pag-pangalagad karon nga aga, ang Molo PNP, bado ginatsyangaw ginang Molo PNP, no? Nagliwat, nagkontrobersyal matapos nagrapta sa social media ang ining report nga kuno may saraka or may isa ka katapo kang ginaaligar Molo PNP nga nanawag sa pamilya sang subject sa by-bust operation nga nagapangayo kuno sang kwarta. In short, nagapangilkil. May kaangtanan sini mga katropa, why inigin palampas sang PRO6. Suno sa PRO6 mga katropa, magapatigayon sila sang investigasyon. Angot sa sining ginapahayag mga katropa, extortion nga posible kahimuan sang isa nila ka miyembro or basi man pagpangguba gid lang bala diri yun ni mabalaan sa investigasyon. Kay na record mga katropa ginapahayag sang pamilya sang subject sa by-bust operation ang ining ginaaligar pagpangilkil. Prambal da gani, dapat careful gid ang tanan sa ni kag subong man careful man ang aton mga katropa nga mga kapulisan sa ni, especially mga nag-imbestigar. Now, okay, ti hindi mo makita bala kung sinong nagatawag spihak. Pero galing ti mo di galing problema katropang Alex, no? Eh dapat kung sinong tag-iya sang number nga dya, siya dapat gidang nag-uyat sang cellphone, no? Di ba? May SIM registration law na kita pero nalutsan pa sa Gyapon, pwede makakuha ang bisan sino lang sang SIM card nga bisan hindi siya mga katrupa ang kwan ang ano ni ang nagparehistro. Kaya di ba pwede ti mo kabakal kang simpak bisan diin lang nga nakarehistro na nga daan? Ti dapat i-strictuhon ini sa gobyerno nato ng SIM registration law naton. Ano kay bisan amo ye picture ka amo ye pwede ka parehistro? Bisan na picture iya mga katropa sang ginalantaw mo dyan nga mga karton karakter, pwede makaparistro, bisa naman ang gamito ni mo katropag Alex. Ay, maando lang. So, muna nga ambal na itong dapat maging careful ni ang aton sa nga mga kapulisan man, no? Especially ang nag-investigar mga katropa kay ti hambal na gani, hindi inig basta-basta nga aligasyon man. Pwede mga katropa nga may kamaturan ini, pwede man nga base kung pagpangguba gilamang sa Molo PNP nga kilala sa nga mabakas mga katropa ang ilang istasyon dira, especially ang ilang hepe, si Captain or Major Inot, Captain, no? Ryan Christ Inot. Puwerte ka bakas ini mga katropa pag-abot sa bypass operation o kung sa drug operations. So hindi marayo kabase ko na initan man bla, no? Or base mga katropa, may nagapangguba malang ka na. Kay ikadarwa na ini mga katropa nga tion sa diin ang Molo PNP nagkontrobersyal sa sulod lang mga katropa sang nagliligad nga dyan nga pira kasimana nangin kontrobersyal man ang Molo PNP matapos ginsulod sang IMEG. Sa diin, ginapangita mga katropa kadyang unit kang pulis dyan sa Molo PNP ang isa kaanay police officer nga involved sa kaso ng murder. Tisang gin-check naton mga katropa ang kasong gina-imbolbaran. Amo ring pagpatay mga katropa sa isa ka negosyante, lehitimo nga negosyante diri sa syudad sang Iloilo. Pero antes ini nangin kontrobersyal man ini mga katropa ang ining natabo nga krimen kay ti indi lang ini ang negosyante nga si Delphine Britannico diri sa Prime Estate ang patay. Kundi antes ka na may pinatay pagid, di ba? Diri sa area sang Haro, kwartero Haro ni katropang Ordungon nga area na kwartero ining si Muller nga sa din ginahambal kang pulis involved man sa illegal nga druga. Di siya ang unang nga pinatay. Sakay mga katropa sa isara kasarakyan ang ining mga suspects nga mga armado. Sus, diriya dumirikta is may Prime Estate. Kang nang kakas kang mga sticker tong nakapilit to sa may sarakyan. Kag diri nakita mga katropa ni Delphine Britannico, pinikturan niya or basic in video ni gani siguro. Ti sinita nila si Delphine Britannico. Kag saguri, sakay sa iya nga big bike, bupirte ni kamarahalon nga motorsiklo ang ginasakyan niya. Linagas mga katropa sa ining sarakyan nga sakay ang maarmado ang motorsiklo ni Delphine Britannico kag diri nila nalabot sa may puntagin kang tulay diri sa may nabitasan. Kag diri linothang mga katropa si Delphine Britannico nga gintunaan sang iya sa nga kamatayon. Tiko ni darwano ng patay sa pirailang kaminutos nga balaot. Sa diin mga katropa, natukiban ini sa kurihi nga mga pulis gili ang sakay. Di ba? Amo na yung istorya sa katropang Alex, no? Kag ining isa ka pulis mga katropa, amo ini ang ginapangita sang IMEG dinagligad nga nag-adto sa may Molo PNP. Kay kuno, ang impormasyon nga nagagwa nga ginagamit sang Molo PNP sa piraka drug operation nga ginakandak nila. Di ba? Pero ti ginapanginwala man ini mga katropa sang Molo PNP kay ang subject nga police officer or former police officer sa kuri nagsurrender man sa aton sini nga PRO 6

puno recorded conversation kang pamilya, mga katropa, kang subuman sa ginaaligar pulis sa mulo. Buperte man yung klasik aligasyon niyo. Di daw nagagwa nga daw nagapangilkil. Pero hambal na gani, dapat careful na di ang tanan. Kag careful man, pati ang nag-imbestigar sini. Kahit isa na hambal na ang hepe, kag ang mga pulis diri sa may Molo PNP, puwerte ni kabakas sa drug operation. Kag pag-abot sa drug operation, basta drugs, gani ang imong inkwentro, katropang Alex, puwerte gini kadalom-dalom ang dulot niya. Nga hindi mo mamanaan kung sino ang imo nga imaw, kung sino ang imo apin, kag kung sino ang ka-contract nimo. Siling mo ka ngirit-ngirit ng stubang mo, kli kay way kagmaan ka mo dyan nagling isa ka kontra mo. Nga nagatumok si imo. Or pwede gani, nga tanan ba si kumugot si imo. Di ba? In short, no, malapakan mo, bladuro ka malapakan nga bulang mo, basta drug operation ang imo sila nga mabakas ka sa drug operation, pwede gin. Amoran, hindi kita makakonclude, mga katrupa, nga tuod dya. Una bes, hindi man face-to-face ang transaksyon. Pwede gani nga may nagsakay iya, katrupa nga Alex. Nga iban nga tawag, hindi pulis para mangilkil. Or pwede gani nga may nagaguba sa Molo PNP man. Diba? Pwede gin. Kay bangod, mga katrupa, pwerte ka dalom ganda ng dulot basta mga drugs ng issues. Basta drugs ang involved, pwerte ka dalom, mga katrupa. Hindi mo mapaktan kung sino, mga katrupa, ang mga tao sa likod sini. Hindi mo mapaktan kung sinong tinlo. Pati, mga katropa, kung kaisa ang mga tao nga, ang mga pulis, ang mga kagma-operatiba, ang mga mabakas, mag-conduct sa drug operation, waay kakamaan kung kaisa nga sila man gali, involved man sa illegal nga droga o may ginaproteksyonan man nga mga drugista. Di ba? Kag hindi mo man mapaktan kung kaisa ang mga pulis, ang mga bakas, mga katropa, sa drug operation, sus, dako-dako, nagli, nakapaldo man katropang Alex. Kaya kung kaisa, hindi ka lamang mga dakop-dakop ni sa drugista kung kaisa ang target. Kundi, doble katropang Alex. Amo dyan kung kaisa may mga pulis nga ginaakosaran sang pagpangawat sa sulod kang balay ka ginadakop nila nga drugista. Di ba? May mga pariyosi na. Kay bangod, mga katropa, ahay, ang iban tada kon kaisa nga mga pulis naton may pagatulisan man. Oh, may nadakpan na sila, may gina-operate na sila, mga katropa nga drugista. Nadakpan mo ng drugista butang tabi nga subject ninyo. Pero kun diyan ka mo sulod ka balay, ang pagkabutang niya huga kumon pagid. Oh, diri kon kaisa abi, kay may mga kwan man abi, no? May mga modus man tanang iban abi. Nga ti, okay na tali, dakpan mo ng ang target mo din pagkatapos, ah. Kung kaysa gakabutang ka sa kalabuso o operasyon kang pulis, kaya iban tada may imawsan na, nga nang hugakom tada ito ka mga alahas, nang hugakom ka kwarta, na? Pero pagkatapos, kung parts ang ebidensya, pero ang ideklara rin ito, ipresentar gamay na lang. Di may mga kaangay sini kung kaisa nga mga mudos man ang iba naton nga mga pulis nga may pagkasutil-sutil man. Pero galing kinahanglan naton, mga katropa, nga lang tawon inikon ka isa. No? Pati sa mga investigador naton, mayad man investigaran ini. Kay subong, mga katropa, why ini gina take lightly lang sa aton nga PRO6, no? Sa aton, mga katropa, nga regional director, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang ining aligasyon kontra, panibagong aligasyon kontra sa Molo PNP, nga karon ginaimbestigaran na ini, mga katropa, kay kuno may nanawag sa pamilya sang subject sa bypass operation nga naganegosyar

agad nga hindi madalman ang pamilya nila nga subject or nga gin-subject sa bypass operation, may kabaylo katrupang Alex. Daw maningwa. Pero ang pamangkot may natabo ginman nga bypass operation nga kaangay sini. Pero siguro sa pamilya dapat gwa ka mag-reklamo formally, no? Aside sa sining allegation or sa sining investigasyon nga patigayon nun or ginapatigayon na gani isubong sang PRO 6, dapat ang pamilya siguro magpangisog ng magwa. Kaya hindi ba ni karon magprosper dali-dali ang kaso? Kung hindi ba nindugan ang pamilya nga natungdan? Di ba? Paano mo ni karon matumod sa gusto kung sino ning nanawag sa imo? Kung why sa manindugan, no? So kinanglan siguro, tilaban-laban siguro mangisog ba ning pamilya? Kaya di, dyan na karon nagarapta sa social media, nakalabot naman sa mga katapos ng media, kag karon gani nag-iimbestigar ang PRO 6 sa siling alleged extortion case. Nga karon mga katrupa, ang ginatumod nga police station naman nga involved, Molo PNP Gapon. Bao, di ba hambal ta siguro ni ano dyan tanang Molo PNP? Walang kadala-dala. No? Amo naging ni katiga ang batikulon sa taga-Molo PNP, ha? Nga mainit pa gani, why pa matapos ang investigasyon kang napulkom sa Molo PNP kang sumuman sa IMEG? Sa siring pagsulod sa IMEG dito sa Molo PNP, sa din ginpahapa, gindisarmahan ang mga pulis, pati ang kapitan, pati ang mga media to na pangtayaan sang pusil mga katrupa, sang taga-IMEG, kag taga-SAF. Bangon may ginapangita itong taga-IMEG o? Ang PNP IMEG, IMEG mga katrupa, nga kuno, police, former police nga may kaso nga murder nga dyan nagatiner sa Molo PNP kag subungman ginagamit sa mga drug operations. Tiway pagani na way pagani na tapos ang investigasyon noon pagkatapos may panibag-o na naman nga kontrobersiya sa Molo PNP. Subong ang aligasyon naman nga nangilkil naman may nangilkil naman nga police kuno sa pamilya sang subject sa bypass operation. Tikon kaysa dumatingala ko, amo na gini yung kabatulan ng taga-Molo PNP nga ma... Why pa gani mag-init-init ang buli nila to sa may hot seat to? Sige pang gisa sa ila, doon pagkatapos mangilkil, may mangilkil naman. Di ba? Kiti ang naandan katrupang Alex, kung ikaw ang taga-Molo PNP, kag ang mata sang tanan, mata sang mga opisyal ni News Babaw, nagaturong kag nagamudlo pa sa inyo, why pa nakakasang turok gani ni General Tuanyo sa inyo? Doon pagkatapos tong isa kalima mo naman to, nang subnit naman to. Tiguri kita gito karon ng imo nga kamumuo to nga nag-subit tos bulsa kang kang gina-subnitan mo. Di ba? Kiti ang buot na to ng balon, mainit ang Molo PNP subong sa kay General Tuanyo. Mainit ang mata sang tanan subong pati sang napulkom sa Molo PNP. Di ba? Gusto hindi? Kaya may pagani natapos ang investigasyon. Ang napulkom gani, nag-refuse ka mag-grant sang interview parte diri sa investigation na ginakandak nila sa previous incident ka to nga nag-involve sa IMEG, nga nagsulod diri sa Kananda. Kag subungman, ginpahapa sila, ginpang disarmahan, ginpang tayaan ka armas, pating media to ganina pang tayaan armas, oh. Tinoon pagkatapos mang ari naman, hambal tagani, batulan doon kita na nagtama ng mga tinawo da. Pati si Captain Inot, ni kagsubong man ang mga tinawo niya da. Hambal on, batulan doon kita na tanda katama nga. Mainit pa sanda sa mata sa mga opisyal. Tinoon pagkatapos, subong, may isyo naman nga may tawo sa nanganangilkel. Di ba? Amo na giniyakbat ulan niyang Molo PNP nga. Pero mga katrupa, dapat na dyan lang tabon, no? Sa aton nga netizen, sa aton mga katrupa nga mga tagparamati, sa tanan sa aton nga
nakabasa kag nakabati na sang sining kontrobersiya, panibag-o nga kontrobersiya mga katrupa sa Molo PNP. Sa din ang PRO 6 Subong may statement na kaging pagwa na sa sining ginaaligar extortion case. Ongoing Subong ang validation sa sining alleged extortion case sa diin kuno halin sa pulis sa Molo PNP. Nga ginadirekta mga katropa nga ginakilkilan amo ang pamilya sang subject sa bypass operation. Pero galing hambalta plastaron amo ni galing premise naton nga ginplastar naton nga si Major si Captain Inot kag ang Molo PNP protik bakas dia sa drug operation. Dibla? Kung accomplishment lagi sa drug operation ng patigay nun, pwerte ning Molo PNP. So, hindi man marayo nga base kung may nagaguba man si ila. Dibla? Hindi marayo ni. Nga may manatapakan sa nagabulang. Amo rin nga subong nga kapila siguro ng ang dapa-dapa ni Captain Inot ni siguro. Durong pilas niya siguro sa kinakatapak sa bulang niya. Dibla? Pero mga katrupa, hindi ba ni pwede nga baliwalaon lang gid? Ang ini mga aligasyon yan kontra sa Molo PNP. Rason mga katrupa nga mismo ang aton nga regional director sa PRO 6 nagaimbestigar sa Molo PNP sa ng aligasyon yan. Kini di mabag-an nga aligasyon. Pwerte ini kabugat. Kay kung matuod ini mga katrupa, na malain ang image ng aton, magalain ang image ng aton sa Molo PNP. Kaya gini lang Molo PNP, ang aton nga kapulisan, ang aton nga drug operation karon, ginahimo tanaya karon nga daw kwartahan ay, di ba? Kung matuod ini, ang aligasyon nga ini. Pero galing hambal na gani, hindi man marayo, nga durong na init mga katropa sa Molo PNP, sa kikaptain na Inot. Kag hindi gid lamang mga katropa ang mga pamilya kag ang ginbaybas nila kag nadagpan sa illegal nga droga kundi mahimo base kun may pati mga kabaro na da base kun natapakan man ni Major Inot eh. Bullseye. Hindi na marayo sa kaasab ni Major ni Captain Inot do gina-promote ko si Captain Inot may captain pa lang no sa kaasab niya sa mga operation-operation ini sa illegal nga droga, hindi marayo nga base kung may natapakan sa kabulang. Kagamuni karon ang ginaahanina nila. Oh, di ba? Durong pilas kay Molo PNP Subong. Kay mismo mga katropang bulang nila. Oh, pati ang ambal ganin may gambal ka ba si maglinong sila kung wala na da si Captain Inot? pero galing di ambal na gani magagwa man ni Sigapon sa investigasyon kay ti ang ining aligasyon nga extortion anybody pwede ni makagamit sini makatawag yung katrupang Alex anybody kay ti hindi man face to face. Unless nga nagkita agin ko mo at tubangay agin ka mo din pagkatapos kinambala niya ka. Ikaw, Juan de la Cruz, nabaybas na mo ng imo nga bugto. Nabaybas na mo ng imo nga bata. Hatagi kami diri sang 1,000,000. Kay para madismiss ning kaso ngayon eh. Bisan na ginfaila na mo ni siya. Hapos mo lang ni-dismiss ka ang kaso katrupang Alex. Ano ganing ginahambal sang aton nga kasuguan permi? Proof beyond reasonable doubt, katropag Alex, no? Proof beyond reasonable doubt, no? Kinahanglan mo yung pangduduha, katropag Alex, makumbinsi ni mo ang huwes, 100% nga bisan waay, waay dapat sang katitling diriya, nga pangduduha sa huwes, sa utok ang huwes, nga, ay base kung hindi mo ni matuod, kay ga tinapungulay ang statement, ang ebidensya nila, no, magirino, no? Oh, kung may gamay nga dudang ang huwes, nga base, why ni siya na nakakomiter ginman kang krimen, kay may gatinapungulay dito, why mo na kumbinsi halimbawa katrupang Alex ang huwes na karon?
100% hindi kumbinsido ng Wes nga guilty ning tawo nga ning akusado. I-dismiss din ang may posibilidad i-dismiss din ang kaso katrupang Alex. Kay kinahanglan pabatudan sang pulis nga way pagpangroduang nakasalaning tawo nga ini. Oh, di paano nga ma-dismiss ang kaso katrupang Alex? Bisan ara pa na skorte ang kaso katrupang Alex, pwede gid gamay lang eh. Kinahanglan pagpamangkot din mo na buol ng illegal ka droga katrupang Alex. Paghambal mo ning hambalon mo lang ni hambal ang isa ka testigo mo katrupang Alex. Hambala lang da nga na buol sa drawer. Dayon isa to hambala nga na buol sa kwanto sa may atop. Sigurado gini katrupang Alex. Balda gini dayon ang kaso da. Kag duro pagid, no? Duro pagid. Tina ko sa kortina. Pero mga katrupa, kung bag-o pa lang, priska pa lang, kag ang bypass operation, pwede ganyang, makuhan pa. Pero kung nabalita na to karon sa radyo, doon pagkatapos, naka-record na to karon natapos na, na-consumate na libawa, no? Nakpan ng subject na karon. Tinidto mo na ni Plastaron sa may kwan, sa may prosecutor katrupang Alex. Di ko napasaka ng kaso dito na sa may prosecutor. Di base kon pag-untong kaso katrupang Alex, ang next mo din nga batalya naman katrupang Alex, dito sa may kwan, sa may ano ni gari, sa may korte. Kag diringin, pwede gini katrupang Alex nga mahampangan isang ibande. Kaya limbawa kung mga dako ron mga recoveries nga matuon bala sa non-bailable bala katrupag Alex na labando ang price tag sini do mahal-mahal gawa. Diba? Pwede gid. Pero pwede nga ma-dismiss ang kaso katrupag Alex bangod sa pira ka mga YG rinuno mo tong presentasyon sa ebidensya kang subungman sa imong mga testigo dito. Diba? Ti hindi mo man kun ara na ni cross court nga madiktahan mo na judge. Inismiss ni subong adlaw. E base ko ni pakdol ka kag waste ron. Anyway, ining natabo sa may nagakatabo subong sa may mulo PNP na ano ni man. Ako hindi ko ni mag-judge sa dali-dali sa may mulo PNP. Kikita ta man ang performance nilang purtik asab. Pero galing, hindi naman imahambal nga tinlo gini sila ang ibanda. Diba? May posibilidad nga base kung may nagadamang-damang manan sila. Pero kung performance lang paghambalan, ang mulo PNP, purtig ka dalom eh. Purtig, ang accomplishment nila, purtig asab. Damo-damo accomplishment. Daw haros, pirakadlaw lang ang balot, may dakpan duman nga mga drugista. Purti silang bakas sa pagpanguna sa ilang hepe, si nga si Captain Inot. Dibla? Ti hambal na gani nga base konduro blang akig. Pero hindi taman madiscount ang posibilidad nga base, why kamaan si Captain Inot, base bala kung may tawo man siya nga daw kwanda, nga kung baga daw pasi bala katropang nga sa isa kasako nga bugas base kun tanang isa hanon nga pasibla sa isa katalagbasan katropa nga Alex base kun may isa ka pasi nga nakakwandian nga nakaimpon tibla sa isa ka kaing nga kamatis bla base kun may isa bla nga nakaimpon nga dunot bla diba pwede gid. Pero may katropa sa eksperyensya naton sa mga pariho kadya katropag Alex, i-set aside ta na yan. Muning ako gahatagin ko katropag Alex ang benefit of the doubt. Hambal na gani, ginadayaw ko ganyang mulo PNP. Paghambal nga drug operation, ang una-una gasulod spinsar ko, Captain Ryan Christ Inot. Why pa niya sa city? Niya sa city police niya si, sa ICPO si Inot niya.
Sa IPPO pa lang, sa province na assign, Katropak Alex, kilala na ni si Kapitan.